binubuksan na namin ang pintuan ng Pilipinas. Bawat Pilipino, bawat bayan, bawat syudad, bawat sulok ng Pilipinas. Mula Mindanao hanggang Spratly Islands, Lord God. Ito po ay aming binubuksan sa inyong paghahari. At sa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa pagbubog nito, kayo ang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas. Jesus.

Gospel Hour on XFM.

Ibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamang ang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig.

0: Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.
1: Speak to me, Lord. Your servant is listening over the north.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain. Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga buti ka.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
15: Ang hatid ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
22: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
23: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili
8: sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
9: XFM.
17: X

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
5: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhid.
13: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
24: Supple Plus Gold.
25: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
24: Santon Plus.
0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: XFM.
8: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
18: Mm-hmm.
19: Oops!
0: Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
16: XFM.
18: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Batarasa. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Stress the Pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag
18: Santhon Plus
19: Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: XFM.
23: XFM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
24: Mga butika.
25: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM.

0: 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sister Pain!
20: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
21: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
22: If symptoms persist, call your doctor.
21: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
24: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Softgel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Softgel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap.
15: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Esel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Saran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga,

sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Eskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
4: Senton Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Senton Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes.
16: Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
13: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga buto.
13: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
18: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
23: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na?
3: May gamot ka pa?
6: Mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po, para makaiwas sa mga impeksyon, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansang Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansang Vitamin C. Kasi Sansang 25
2: years. Sansang Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sanfon Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus
4: Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Sa panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample plus gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample plus gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample plus gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample plus gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, Gold. Ang mas pinalakas. Pinabisa. At mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
11: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
2: Sundown Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sundown Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
17: Sundown Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
18: Sundown Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanfon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanfon Gold Coffee na.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanfon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanfon Plus Gold.
2: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sanfon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take ako ng Sanfon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Sanfon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Sanfon Plus Gold!
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sanfon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sanfon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sanfon Plus Coffee Mix. Sanfon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanfon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
7: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanfon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
3: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
13: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
17: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay.

0: Ay kalusugan Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
1: The Secret of Health.
0: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako. Bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay kolesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
4: maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM.
1: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika.
4: Santhon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
0: mabibili sa mga butika.
3: Coffee break na naman.
18: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
20: XFM.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko. Araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
11: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
17: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
1: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
1: Exciting!
7: Exciting!

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap.

0: ko si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santin Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santin Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santin Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santin Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santin Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga sukin butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong dapat
0: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Trooper. Exciting!
1: Do you trust me?
2: I can show you the world.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pace.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sanfon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sanfon Plus Gold.
2: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Campaign na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
17: Sanfon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
17: Sanfon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa pusog.
17: Desminorrhea.
19: No more.
17: Sanfon Plus Herbal Oil.
20: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: XFM.
21: XFM.

0: Collection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subukta. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang papa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain.
15: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
17: if symptoms persist, call your doctor.
16: Sa mga butika,
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
18: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
20: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
24: Santon Plus Herbal Oil.
26: Isang pahid lang sa puso.
24: Desminuria.
26: No more.
24: Santon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
27: XFM.
28: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gales.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santan Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
11: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santan Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
12: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
13: Santan Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santan Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Pabili sa mga butika.
13: Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Kabisa talaga, kaya okay na siya.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call the doctor.
13: Pabili sa mga butika. Santan Plus Gold.
16: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santan Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santan Plus Gold.
13: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santan Plus Coffee.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3.
3: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
0: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga
12: butoy. Boy, gising!
13: Ano ka ba?
12: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
7: lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, rarat

0: XFM.
1: XFM.
0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santone Gold Live Testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
18: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
20: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
21: If symptoms persist, call your doctor.
22: Sa mga butika.
23: Santone Gold Coffee Mix.
24: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
25: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagal.
26: Santone Plus Gold.
27: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
28: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
29: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
6: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong napakinggan
2: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw.
15: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
17: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
18: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
19: XFM.
20: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansome Vitamin C.
3: Kasi Sansome 25
0: Sansome Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sansome Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansome Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sansome Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sansome Plus
5: Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Mga katropa, X

0: Magiging...
1: Exciting time, mga katropa, garap na po ang 2 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas, pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Good morning. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Lunsod ng Puerto Princesa. Kamusta ka? Good morning. Ang aming minamahal na bayan. Isa pong mapagpala. At magandang umaga po sa lahat ng ating po mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. Napaka-espesyal ng araw na ito, mga katropa. Lalong-lalo na po sa ating pong mga ina, mga nanay, mami. Ano pa bang tabag sa mga... nagbigay, nag-aaruga, nag-sacrifice.

0: 2026. Mga kabayan, mga katropa, ha? Siyempre, sa ngalan po ng ating po mga kasama sa Bagong Technical, Engineer Rene Boy Federico, ating intern si James, ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna po ng aming pong station manager, Kaluwi La Rosa. Unang-una na po kami buhabati ng happy, happy Mother's Day, ha? Sa lahat ng mga ina sa mundo. Nako, sabi ko nga mga kabayan, mga katropa, dahil special ang araw na ito. Pero hindi pa rin mawawala. Yung ating pong pag-aanyaya. Kape, kape, kape! Wala na sa mga gising na at naghahanda naman sa pagsamba. O, ngayong araw ng Linggo, mga kabayan, mga katropa. Gising, bangon! Samahan po natin ang ating pong mga mahal sa buhay sa pagsamba. Ang ating pong mga ina, mga kabayan, makatropa. Kung wala ang inyong mga ina, mga sir, mga ma'am, wala po talaga man, di ba? Paano ka mabubuhay? Kaya doon sa mga ina, yung nagpapakaina, kahit hindi po nila kadugo, marami yan. Mga kabayan, mga katropa, abay, happy, happy Mother's Day din po sa inyo, ha? Hindi lang po ang pagluluwal ng isang sanggol bago ka matatawag na ina. Ha, mga ma'am, mga sir, ha? Yung pong nagpapakaina kahit hindi naman po nanggaling sa kanya ang isang sanggol, ay tuturin din pong ina. Kaya happy! Maging happy sana po kayo ngayong morning, mga sir, mga ma'am, ha? Kumakita yung background natin, Engineer Rene Boya. Hindi po nakabukas yung monitor. Ay, nako, sabi ko nga, mga mother, yan, kape-kape po tayo. Habang kayo po'y nakangitit, binabati kayo ng inyong pong mga anak. Ako naman talaga, ha? Kape, kape, kape, kape. Sana healthy coffee na po ang iniinim ninyo, mga mother, ha? Mga ina, mga nanay, mama, mami. Meron pang mami la. Mami na lola pa. Diba? Kape, kape, kape. Mga sir, mga ma'am, ha? Santo, ay yung ating pong premium D3. Coffee mix. Nabulol tuloy ako, ha? Premium D3 coffee mix. Ito bagay na bagay sa inyo, mga ma'am, ha? Lalo na po yung mga medyo umiiwas sa pagkakaroon ng diabetes. Alam niyo naman po, ang panahon ngayon talaga naman. Dami po kasi mga instant na mga kape na naglalabasan. Hindi naman po healthy. Dito na kayo sa healthy at sigurado po kayo. At same naman po ang presyo. Ano, mga nakasanayan ninyong kape, mga mama. Yung ating po nga premium D3 coffee mix, mga sir, ay gawa po sa mga natural sangkap. Mangosteen powder, nandyan po. Siyempre, soya, coffee. Yung coffee powder, coffee beans, ay naluan ng mangosteen powder. At siyempre, ay meron pong vitamin D3. Bukod po dyan, mga kabayan, mga tropa, yung nagpapatamis din yung stevia. Uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Para po mag-enjoy, ma-enjoy ninyo ang Mother's Day ngayon. Kape na, sama-sama. Healthy coffee, premium D3 coffee mix, mga sir, mga ma'am, mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, alas 5:08 na po ng umaga, mga sir, mga ma'am, samantala. Headlines! Para naman po sa ating pong mga balita ngayong pong araw ng Linggo sa ating pong balitang nasyonal. O ito, good news kung matutupad ito. Mga kababayan, mga katropa, ito raw po mga electric cooperatives sa buong Pilipinas, siyempre. Handa na raw po sa kautusang ihinto muna ang disconnection operations hanggang Hunyo 2026.

0: oras nga ito kung matutupan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At apat na rehiyon sa Mindanao, nasa ilalim daw po ng flood alert. Headlines. Sa atin po nga balita nga international, isa patay matapos masagasaan ng eroplano sa bansang Denver. Headlines. At sa atin po mga balitang lokal. Headlines. EENR Centro, Quezon, bumisita na po sa tanggapan ni Mayor Ong. Halos 500, sobra 500 hektaren lupa sa ransang gagawin daw ni Bulong Agricultural Land. Headlines. Sinalakay. Headlines. Sa bahay naman ng Quezon, Yaka PhilHealth Program, umusad. Headlines. Libreng concert naman ng isa pong OPM artist isinagawa sa bayan naman ng El Nido, Palawan. Mahigit sa 40 toneladang basura nakuha daw po mula sa mga baybayin na isinagawa o kung saan isinagawa ang 18th episode ng Save the Puerto Princesa Bay. Mga kabayan, mga katropa, ang mga headlines ng ating po mga balita ngayon pong araw ng Linggo. Andog naman po sa ating yan ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Walang iba po, mga kabayan, mga katropa, yan po ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mangosteen powder, nandyan pa rin po mga kabayan. At moringa powder, sinamahan pa ho ng glutathione at collagen. Glutathione at collagen, napakayaman po sa mga anti-aging properties. Opo, mga sir, mga ma'am, ito yung nga pong ginagamit ng ating pong mga kababayan ng mga extra budget. Diba? Yung glutathione at saka collagen, pinapaturok nila sa kanilang katawan para bumata, para gumwapo, ha? At gumanda. Eh ito, hindi na po nyo kailangan pang maglaan ng napakalaking budget para lang ma-achieve ang pagkakaroon po ng younger looking skin. Magkape lang po kayo ng ating pong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Sigurado, mga kabayan, mga katropa, ha? Ma-achieve din po natin yung pagkakaroon ng younger looking skin. Yan po ang Santon Gold Coffee Mix, ang pinakabagong kape po ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa mga butik at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga katropa, bago sa detalye ng ating pong mga balita, good morning muna. Sir Weng, Hara Ilibera, blissful Sunday morning, katropa ng Ali. Thank you Lord sa bagong buhay sa umaga at happy Mother's Day to all. Ayan, old mothers. Good morning. Ma'am Evelyn Alcantara, good morning po sa tropa ng XFM. Ganun din po sa inyo, ma'am. Happy Mother's Day po sa inyo, ha? Yang Soberano Arquesa, good morning din po. Maraming salamat, ma'am Yang. Mother ka na ba? Happy Mother's Day din po sa inyo, ha? Rogel Radok Malaras, shout out ka. Sir, morning po from Santa Teresita. Ay, mayadga timprano ang mga taga Santa Teresita, Dumaran, Palawan. Especially sa Pontillas family, ha. Siyempre sa aking mother-in-law, Violeta Pontillas, ha. Ay, happy, happy Mother's Day po, ha. Siyempre galingan sa inyong pong mga anak at mga apo, ha. At ganun din, Andrea Antaran, morning po katropa, happy Mother's Day po sa nanay ko, kay Florinda Vitala. Ayan o, Ma'am Andrea Antaran at kay nanay Florinda Vitala, happy, happy Mother's Day po sa inyo, ha? James Dooms, morning, idol. Oy, good morning din, Sir James. Lumaktod, Bell. Mukhang na mali yung ano mo, ha? Wala po tayong number dito. Bati-bati lang po tayo, ha? Pero well anyway, baka nakikinig ka ngayon. Magandang umaga, Lumaktodvel, ha? At Mama Welma Nalika. Good morning din po, ha, Ma'am Welma. Kung mother ka, Happy Mother's Day din po sa inyo, ha? Ay, anak ko naman talaga. 15 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas na po ang ikalima ng umaga. Maikling kapila muna tayo bago sa detalye ng ating po mga balita. Kaya, mga kababayan, mga katropa, stand by! Nagbabalik pa rin po ang...
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap!
14: Mga katropa, excited!

0: natin mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 20 minutos sa makalipas na ang ikalima ng umaga. Dako na po tayo sa ating pong mga balita. Mga kabayan, mga katropa, unahin muna natin ang magiging tayo ng panahon ngayong pong araw ng Linggo. Special na araw para sa ating pong mga nanay niya. Magiging favorable ba sa mga pagdiriwang? Nasa DOST Pag-asa, narito po ang pinakahuling update. May bagyo po tayo. Kaloy ang pangalan.
1: Magandang araw. Narito na ang pinakahuli sa ating minomonitor na si Tropical Storm Kaloy na may international name na Hagupit. Kanina nga alas 6 ng gabi yung minomonitor nating bagyo na nasa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Pumasok na ng ating PAR at binigyan nga natin ito ng local name na Kaloy. Kanina alas 10 ng gabi, huli itong namataan sa layong 870 kilometers east ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Narito nga yung pinakahuling track ni Kaloy. Sa buong forecast period ganitong si Kaloy, posible itong kumilo sa direksyong west-northwestward. At in the next 24 or in the next 12 hours, posibleng mapanatili nito yung kanyang lakas. At pagdating ng bukas ng gabi, doon na nga posibleng magsimula yung kanyang weakening trend. Pagdating bukas, posible na nga maging isa na lamang tropical depression si Bagyong Kaloy. At pagdating ng Lunes, posible isa na nga lamang itong low pressure area. Sa in the next 24 hours, di naman natin nakikita na magdadala ito ng mga kalat-kalat na pagulan. Pero pagdating ng Tuesday to Wednesday, kahit low pressure area na nga lamang itong si Kaloy, ay posibleng magdala ito ng mga kalat-kalat na pagulan sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng PAGASA. Para naman sa hazards over coastal waters, sinaasahan nga natin in the next 24 hours yung 2.5 up to 2.5 meters na nataas ng alon sa may eastern seaboard ng Northern Samar, sa may eastern Samar at Siargao, Bucas Grande Island, sa may seaboard ng Batanes, sa may western seaboard ng Babuyan Islands at ang northwestern seaboard ng Ilocos Norte. Up to 2 meters naman sa nalalabing bahagi or nalalabing seaboards ng Ilocos Norte at Babuyan Islands, eastern seaboard ng Cagayan, Isabela, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Dinagat Islands, Surigao del Sur at Davao Oriental, northern seaboards ng Camarines Sur, Catanduanes at Northern Samar. Kaya
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang bulletin para sa Bagyong Kaloy. Pero inaasahan po mga kabayan, mga katropa, sa mga susunod na mga araw, ha, o bukas, Martes, magiging low pressure area na lang daw po yan, ha, habang papalapit sa Kalupuan, especially Visayas area na naman, mga kabayan, mga katropa. Samantala, mga katropa, ito pong ating pong mga balitang inyo pong mapapakinggan, nandog po sa inyo yan, ng Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix. Ngayon pong araw ng Linggo, Mayo 10, 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo po mga Android phone. Live na rin tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Dako na po tayo na sa detalye ng ating pong mga balita.
2: Balitang nasyonal.
0: Sa balitang nasyonal po tayo mga kabayan, mga katropa. Tinitiyak daw ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association. Ito yung tinatawag na PILRECA, ang kahandaan ng mga electric cooperative na tumugon sa kautusang hindi muna magpapatupad ng disconnection sa mga power consumers. ito ay kasunod ng direktiba ng Energy Regulatory Commission o ERC na pansamantalang ihinto muna ang disconnection na sa konsumo ng kuryente mula ngayon pong buwan ng Mayo hanggang buwan ng Hunyo. Ayon kay PhilRECA Executive Director Attorney Janine Depay Kulingan, handa ang mga electric cooperative sa buong bansa na tumugon sa bagong kautusan. Sa katunayan, aniya, hindi na bago sa mga electric cooperative ang ganitong sitwasyon dahil naranasan na ito noong COVID-19 pandemic at sa panahon ng iba pang sakuna. Dito ay hindi muna ipinapatupad ng mga power cooperative ang mga disconnection notice at itinakda lamang sa isang buwan. Samantala, sumusunod na rin aniya ang 111 electric cooperative sa Utay-Utay na pagbayad sa electric bill para sa mga kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatt per hour. Ang direktiba ng ERC ay kasabay pa rin sa kasalukuyang krisis sa produktong petrolyo dulot ng kaguluhan sa Middle East.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ang balita niyan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ng Vision X Plus. May kakayahan naman ito upang mapanumbalik ka sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po ito ang sangka na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Aprobado po ito ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, karagdagang balitang national pa rin. Nasa ilalim daw po ng flood alert ang 4 na rehiyon sa Mindanao. Ito pong ngayon pong araw na ito, pare-pareho din po ng apektado ng easterlies ang mga naturang lugar na nagdudulot ng mga serye ng mga pag-ulan at thunderstorms. Ang mga kinabibilangan ito ng mga sumusunod na lugar sa Region 9 ang Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay. Galing ang Zamboanga del Sur ay apektado ng easterlies. Sa Region 10 naman, Northern Mindanao, ang Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin at Bukidnon naman ang apektado. Sa Region 11, Davao Region, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao del Occidental, at ganoon din po ang Davao de Oro maging ang Davao del Norte. Sa Barm naman, makakaranas din daw po ng mga mapag-uulan ang Lanao del Sur at Maguindanao.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, alas 5:27 na po ng umaga, mga kababayan, mga katropa.
2: Balita sa international.
0: Sa atin naman po ng balitang international. Patay ang isa katao matapos di munong masagasaan ng isang eroplano sa Denver International Airport. Ayon sa mga otoridad, nabigla na lamang tumawid sa runway ng paliparan ang lalaki habang dumadaan ang Frontier Airlines na Airbus A321. Papaalis na sana ang naturang eroplano mula sa Denver patungo din muna sa Los Angeles kung saan mayroon itong sakay na 224 na pasahero at 7 crew. Dahil din muna sa pangyayari ay naantala ang paglipad ng eroplano at inilipad sa ibang eroplano ang mga sakay nito. Nagkasunog din ang bahagi ng cabin ng eroplano kaya agad na dumating ang mga bumbero at mga emergency crew, bagamat hindi na inilabas pa ang pagkakakilanlan ng biktima. Naniniwala din muna ang mga otoridad na isang empleyado rin ng naturang paliparan ito.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: At ang balita niyan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan na upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mong uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. At yan po'y mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, sa ganap na alas 5:30 na po ng umaga, mga kabay, mga katropa, punta naman po natin ang atin naman po mga balitang lokal. Sama natin ang ating pong mga field reporters. DENR Central Quezon bumisita din mo sa tanggapan ng punong bayan sa bayan ng Rizal. 512.80 hektaring lupa sa lansang na gagawing agricultural land, tinalakay. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
2: Live report.
3: Nagsiguan ang Cortes visit ng opisyal ng DNR Centro Quezon, Palawan sa tanggapan ni Mayor Norman Ong sa bayan ng Rizal upang pag-usapan ng implementing rules and regulations ng Republic Act 93-22 na katuon ang talakayan sa batas na muling nagre-reclassify ng bahagi ng pampublikong lupa na may lawak na 512.80 na hektarya sa barangay Ransang sa bayan ng Rizal, Palawan bilang agricultural land open for disposition. Layunin ng IRR na maglatag ng malinaw na nagabay para sa maayos at legal na paglalaanan ng lupa na inaasahang makakatulong sa mga magsasaka at agricultural development ng munisipalidad. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Glow Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Janis. Yaka Peel Health Program, inilunsad naman sa bayan ng Quezon. Katropa natin sa balita, Ray Algaran.
2: Live report.
4: Inilunsad kamakailan sa Quezon, Palawan ang Yaka Health Program kung saan formal naman itong sinagawa sa compound ng Municipal Health Office na ito na may dinaluhan ng alkalde ng Quezon na si Lily Garilla Autorico kasama si Committee Chairman on Health Consiel Ernie Rayuso at ang kinatawan ng MHO. Samantala, ang layunin umano nito ay para makatulong sa sinumang maaaring magiging beneficiaryo ng nasabing programa. Ayon naman sa pahayag ng ahensya ng pamahalaan na ang Yakap Health Program raw ay isang pabansang programa sa primary care na naglalayong magbigay ng libreng konsultasyon, mga pagsusuri at hanggang 20,000 na halaga ng gamot bawat taon para sa mga miyembro at iba pa. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katrabang Ray. Samantala, libreng concert naman ng isang OPM artist sa bayan ng El Nido, isinagawa. Katropa natin sa balita, Bel Yamucha.
2: Live report.
5: Nakiisa at naghatid saya sa Kalugdan Arts Festival ng El Nido si OPM artist Noel Cabangon sa kanyang concert for Mother Earth na ginanap sa Municipal Covered Court kagabi Mayo 9 taong kasalukuyan. Sa ginanap na concert, inawit ni Cabangon ang mga makabuluhang musika at mensahe para sa kalikasan bilang bahagi ng ika-16 na Kalugdan Arts Festival. Ang libreng konsyerto na handog ng El Nido Turismo Heritage Division ng lokal na pamahalaan ay naghatid ng kakaibang pagbaliktanaw at pasasalamat sa kalikasan sa mga dumalong resident at turista na nakiisa sa selebrasyon ng sining, kultura at pangangalaga sa kalikasan. Tampok sa konsyerto ang mga kilalang awitin ni Cabangon na nagbibigay pugay sa buhay, pagmamahal at bayan, kasabay ng layunin ng festival na palawakin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng pangangalaga sa inang kalikasan. Ayon sa mga organizer, layunin ng Concert for Mother Earth na pag-isahin ang komunidad sa pamamagitan ng musika at sining habang itinampok ang kahalagahan ng environmental awareness at cultural appreciation sa isa sa mga pangunahing tourist destination sa bansa. Samantala, itinamok sa apat na araw na aktibidad ang mga workshop at arts competition tulad ng terracotta, guitar, basic oil painting, filmmaking, buri weaving, percussion, photography, mounting exhibit at maraming iba pa. At yan ang balita hatid sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bahay ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilya Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Bilya! Samantala, ang ating puntamang oras, 34 minuto sa po makalipas ang alas 5 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mahigit naman sa 40 toneladang basura na likom di mo no sa 18th episode ng Save the Puerto Princesa Bay. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Live report. Live report.
6: Patuloy ang maigting na kampanya para sa pangalaga ng kalikasan sa Puerto Princesa matapos umabot sa mahigit 931 tonelada ng basura ang kabuang nalinis sa mga baybayin ng lungsod. Sa ulat ng City Information Office, matagumpay na naisagawa ang 18th episode ng programang Save the Puerto Princesa Base kahapon. Nagsimula ang aktividad sa isang programa sa Mendoza Park kung saan muling nagsama-sama ang mga eco-warriors mula sa iba't ibang sektor ng komunidad upang makiisa sa malawakang coastal cleanup. Bukod sa paglilinis sa mga baybayin ng barangay Bagong Sikat, Bagong Silang at Mandaragata, nakilahok din ang mga residente ng Tagburos, Santa Lourdes at Barangay Siksikan sa cleanup drive. Samantala, sa isinagawang scope basura version 4.0, itinanghal na kampiyon ang grupo mula sa Old Bungkag sa Barangay Mandaragata matapos makakolekta ng 375 bins ng basura mula sa Dalampasigan at Ilog. Pumangalawa naman ang Purok Maligaya 2 ng Barangay Bagong Sikat na may 385 bins, habang pumangatlo ang Team Pantalan na nakalikom ng 290 bins ng basura. Ayon sa Pamalang Palungsod, patunay umano ang patuloy na tagumpay ng programa na sa pamamagitan ng pagkakaisa ng komunidad ay posible ang tunay na pagbabago para sa kalikasan. Ang programang Save the Puerto Princesa Base ay konsepto at sa panguna ni Mayor Lucelo Bayron bilang bahagi ng layunin ng lungsod na mapanatiling malinis, ligtas at buhay ang kalikasan para sa susunod na henerasyon. Ang balita ito hatid sa inyo ng Santon Gold Herbalty para ang bloated na tiyan maibsan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, sa iba pang balitang lokal, dumating na ang inaabangang rescue boat na nakalaan para sa tatlong isla. Ito ay sa bahay naman po ng Rojas, Palawan. Bilang bahagi din po ng pagpapalakas ng disaster preparedness at mabilis sa pagtugon sa mga sakuna at emerhensya sa malalayong barangay sa naturang bayan. Ito po ay isa sa mga pangako ng mayor, itong si Mayor Pedi Sabando. Ito po ay nangangampanya pa. Upang matupad mo, ay sinuportahan ito ng mga lokal na mga mababatas sa pangunguna naman ni Vice Mayor Alfredo Inoas Jr. sa loob lamang ng 9 ng kanilang panunungkulan. Ang bagong rescue boat ay malaking tulong upang mas mapabilis ang pagresponde sa mga insidente sa karagatan, lalo na tuwing may bagyo, sakuna o mga nangangailangan ng agarang paglikas at pagsagip sa kanilang mga island barangay. Itatalaga ito sa Barangay Johnson, Kabugan at Green Island.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, 39 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng umaga. Sa iba pang mga kaganapan, magmula po kahapon Sabado. Isang lalaki po itong na-hold ng anti-crime task force, mga kabayan, mga katropa. Matapos umunong humingi ng assistance itong mga barangitano ng San Pedro. Kaugnay din muna sa isang lalaki na muna'y walang suot na pang-itaas na damit at sumisigaw habang naglalakad sa tapat mismo ng barangay hall ng San Pedro. Sa pag-responde ng tropa ng anti-crime, nakita ng tropa ang isang lalaki na di umunoy nasa gitna ng National Highway sa kanto ng Abaa Road papasok sa Kawayan ng Resort. Napansin din nito na yakap-yakap nito ang isang personal o ang ilang personal na gamit, kabilang na ang damit at short. Habang papalapit din muna ang tropa upang kausapin nito, bigla nitong binitawan ang mga dala nitong gamit o gamit na agad namang itinabi na at hinuloy iyong pong lalaki. Napansin din po ng tropa na paiba-iba ang sinasabi nito at hindi nga daw ito makausap ng maayos sa pamamagitan ng mga dalang identification card. Inilala itong si alias Raul A, 27 anyos at residente ng Purok Abanico, Barangay San Pedro. At habang kinakausap daw ito ng tropa ng anti-crime, isang alagad naman na batas o pulis ang napadaan sa lugar na tumulong na rin sa pagkakausap sa natura nga pong individual sa proseso ng pagkuha ng mga gamit, may isang papel na hiwalay na nakita na tila may nakabalot daw po sa loob. Nang inspeksyonin ito ng mga otoridad, tumambad ang apat na sachet na naglalaman di mo no ng hinihinalang shabu. Makalipas lamang po ang ilang minuto ay dumating din sa area ang mga responding personnel ng Police Station 1 na nauna na pong tinawagan ng tanod ng San Pedro. At sila na rin po ang naglagay ng posa sa suspeka at kanila pong binitbit sa himpilan ng pulisya o particular na sa Police Station 1. Samantala, yung pong iba pang mga gamit na nakita sa kanya, yun nga po, apat na sachet na pinaghinala ang shabu, lighter, chinelas, damit, wallet, at dalawang identification card at isang cellphone na Infinix.
2: Ito ang Exciting Babies.
0: 42 minutos na po, mga kabayan, mga katropa. Nakalipas na po ang alas 5 ng umaga. Samantala, ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog po sa inyo yan ng Santon Plaza Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at ang pinakabagong kape ng Yes to Health, ang Santon Gold Coffee Mix. Mga healthy coffee po yan, mga kabayan, mga katropa, at gawa po yan sa mga natural na sangkap. Mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated na inyo na pong mabibili sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa Puerto Princesa, available po yan. PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Jindis Pharmacare, La Medica Pharmacy, PharmaStamp, Edesa Andre Pharmacy. Available din sa Sky Drugstore, Jinx Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy. Ganun din po sa Nature's Medic, San Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa! 43 minutos makalipas sa pong alas 5 ng morning! Engineer Rene Boy yung ating ano na yan. Pakiplay nga yan, ha? Dahil ilang araw na lang, dalawa na lang! Dalawang tulog na lang! Ah, mga kabayan, mga tropa. Oh, ah, hindi. Atuwa pala, sorry. Ah, adjust na ngayon, di ba? 11, 12, at oh, tatlo! Tatlo! Tatlong araw na lang, mga kabayan, mga tropa. Ayan na! Ah, may audience, di ba? May audience, di ba? Sige, from the start. Well, from the start. From the top. Ito na po ang pinakaabangan dyan sa Bayan ng Rojas. Ay, mga kalapit munisipyo, ha? Nag-aanyaya po kami. At ang LGU Rojas sa ating pong Bangkarera 2026. At digbaan sa karagatan. Sige, Engineer Rinoboy. From the top.

0: na yan sa ano na sa 13 na yan ha. Asa mi may audio? May audio di ba isa? Yung may audio. Para the best. Nakapag prepara na yung ating pong mga lalakok din eh. Mga kabay makatropa. Sa huling impormasyon po ang ating pong race director. Mahigit 70 na po iyong pong mga bangka nakasali. Yeah. Antabay po kayo ha, mga sir, mga mama. Ngayon pa lang, abalang-abala na po ang ating pong station manager sa pagpe-prepara niyan. Ikaluwi ha. Siyempre katuwang din po yung ating pong mga counterpart mula sa LGU Rojas. Mga sir, mga mama, dyan sa bahay ng Rojas, Taytay, San Vicente, Dumaran, Araceli, El Nido, meron pa rin tayo mga kababayan, mga katropang kalawak dyan. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, meron po mga team. Kahit hanggang Brooks Point, meron din pong grupo nakasali. Nag-aanyaya po ang inyo pong katropang istasyon. Siyempre, ang LG Rojas. Nasaksihan. Digmaan. Digmaan talaga, no? Bakbakan po sa karagatan, ha? Dan sa ating pong Bangkarera 2026. Mga kababayan, mga katropa. Yan po ay bahagi po ng kanilang pong selebrasyon sa kanilang pong panalaminan at kasuy festival, mga kababayan, mga katropa, ha? 75th founding anniversary ng Bayan ng Rojas, 22nd panalaminan festival at 18th kasuy festival, mga kababayan, mga katropa. Kita-kits po tayo dyan, ha? Sa araw po ng Miyerkules po, mga kababayan, mga katropa. Bangkarera 2026!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kababayan, mga katropa, ay, good morning muna sa mga naka-Facebook Live. Oh, naka-Facebook Live. Nanonood sa Facebook. Siyempre, sa ating pong palatuntunan ngayong umagang ito, ha? At ganoon din sa mga nakikinig naman sa kani-kanilang mga radyo. Sir Alberto Pama, good morning, good morning. Ma'am Mayra B. Madarcos Gabinete. At ganoon din kay Gabinete Tolentino Misahon Alcantara. Mayra D. Timprano. Diyan sa Rojas. Ma'am Marisa Trinidad Mesias. Good morning po. Watching from Barangay Magara, Rojas, Palawan. Maya da timprano kanindo dyan sa Magara. Sa lahat po ng mga mother, nanay, ina, mama, mami. Dyan sa Rojas. Good morning, ha? Sir Jess Amancio, good morning! Katrabangali, ha? Kape tayo with Premium D3 Coffee Mix. Happy Sunday! Talaga naman noon, Sir Jess. Thank you very much, ha? At happy, happy Mother's Day sa iyong partner, Sir Jess. Kay Ma'am Ana Marie Baniel Duarte. Happy Mother's Day po sa lahat. Mami, mama, nanay. Ayan, salamat po. Ganun din po sa inyo, Ma'am Ana Marie Baniel Duarte ng Coron, Palawan. James Kevin Carl Nava, happy Mother's Day pala sa mama ko. Natutulog pa. Natutulog pa uli. Ibig sabihin, nagising at natutulog uli. Nagugula naman ako sa iyo, James Kevin Carl Nava. Hindi mo binanggit ang pangalan ni mother mo. James. Basta sa nanay po ni James Kevin Carl Nava na patulog daw uli. Happy Mother's Day po sa inyo, ha? Ben Ernio, ayan, good morning din po. Ma'am Wilma Nalika, ayan, good morning. At happy, happy Mother's Day po sa inyo. 10 minuto, mga kababayan, mga katropa, bago po sumapit ang 6 ng umaga. Bago po tayo mag-extra sa ating pong programang Exciting Pilipinas Sunday Edition. Ayan, ako, mga kabayan, mga katropa, kape talaga tayo. Sarap paghigop ng kape. Malamig-lamig na yung ating pong umaga, ha? Ngamat kagabi, napaka-alinsangan. Ingat din po sa mga bibiyahe. Ngayon pong araw ng Linggo, lalo na po yung mga magdiriwang o na mga ng Mother's Day. Yung magpupunta ng mga resort, dagat. Ingat po sa biyahe, mga kabayan, mga katropa, ha? Siyempre, yun pong ating pong pagdiriwang ng Mother's Day. Hindi lang po nagdiwang lang, ha? Bigyan din po natin ng importansya mga sakripisyo ng ating pong mga ina. Kami na po ngayon sa mga kabataan ang nako. Kumbaga sa ako yun nun, tugas barot. Hindi na po nakikinig sa mga magulang, lalo na sa mga nanay. Minsan tinatawaran lang nilang nanay nila. Pero pag may problema, ma, penging ganito. Ma, penging, penging baon. Ma, asan ang damit? Ma, asan yung medyas? Ma, anong ulam? Naku naman talaga, oo. Well, anyway, sabi nga natin, ang mga kabataan, iba na kasi sa kabataan noon. Kanya-kanyang generation. Pero, wag din sana pong mawawala sa mga kabataan ngayon. Marami na po kasi, ha? Yung pong binabaliwala ang kanila pong mga ina. May mga ina pa. May mga nanay pa. May mga mama pa. May mga mami pa kayong tinatawag. Sulitin nyo bawat oras nakasama ninyo ang inyo pong mga nanay, ha? Yung sinasabi nga ng mga nakatatanda dati, di bali na mawala ang tatay, wag lang ang nanay. O, totoo po yan. Mga sir, mga mama, ako maaga rin po akong nawala ng aming ina. Sa... yung mga may nanay pa ngayon, swerte po kayo, ha? Mga kabataan! Kaya itong napakahalagang araw na ito, sana naman po ay ma-appreciate ninyo, ha? Yung pong sakripisyo, pagmamahal, pag-aaruga ng inyo pong mga ina sa inyo. Pagpapalaki, although karamihan sa mga nanay, totoo naman ito, aminin nyo. Rat-rat yung bunga nga pag nagsesermon. Damay-damay palakat pag nagsesermon. Yan naman po ay para sa inyong kabutihan, ha? Mga kabataan, ha? Kahit yung mga young at heart na may mga nanay pa, oy, i-enjoy nyo yan. Bibihira na po sa mga nanay ngayon yung umaabot ng 80, 70, 90. Yung iba, may mga apo na sa tuhod. Talampakan pa. Enjoy nyo hanggat andyan po ang ating po mga ina, ha? Naiingit pa. Sa edad ko na ito, naiingit pa ako sa may mga nanay pa, ha? Sa lahat po ng mga nanay, ina, mami, mama, uli ang pagbati po ng XFM sa inyo. Ha? Happy, happy Mother's Day po, mga mom. Sumisenyas na po ang aming pong technician. Ano ang pangalan ni mother mo? Ikaw, James. Ano pangalan ni mother mo, James? May mother ka pa? May nanay ka pa? Ha? Yan nga, para babati natin. Ay, sus, man. Ang ating mga kasama din eh, oh. Para sa mga nanay ng aking pong partner din sa technical. Mami pa lang tawag mo, no? Ayan kay... Hey, Mami Federico. Ayan, tuloy, hindi ko na mabasa. Andresita. Ay, mga nanay Andresita. Nanay Neneng. Federico. Ayan, good morning. Happy, happy Mother's Day po. Oo, dyan sa Tagboros. Ano, magpapalain ka ba yun? Magpapantay ba ngayon? Linggo? Ah, hindi. Okay. Happy, happy Mother's Day po kay Nanay Neneng. Ha? Yung nanay na aking partner din eh. At tropang Rene Boy Federico. At kay intern James. Pangalan ng mother mo? Ayan, para mabati na rin natin. Na si Nanay Maricel Nava. Ayan, Nanay Maricel Nava. Happy, happy Mother's Day po sa inyo, ha? Mga sumisingas na, ang aking pong partner. Time out na po ako. Sa ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan. Mga kabayan, mga katropa, sumayin niyo na po ang panglinggong edisyon ng programang Exciting Pilipinas. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa na napapakinggan sa lahat po ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan din po sa buo, sa ang mangsulok ng buong mundo sa pamamagitan po ng XFM Radio Apps sa inyo po mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako po ang inyong nakasama at naging tagapagbalita ngayong umaga, katropang Alizon Salvatos. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
2: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM Exciting Pilipinas!
3: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Santon Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
12: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami
15: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
21: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
24: Sa anumang Sample Plus Gold.
25: Ako si Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-Old Sep. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye Old Sep talaga sa Santon Plus Gold.
24: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Santon Plus Coffee.

0: Kausapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
0: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng

0: Oras mga katropa, ganap na po ang 6 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Petisyon laban sa presidente ng Fisher Folk sa Taytay nagkaroon ng mainitang pagtatalo.
2: Dinaalis yung parang mga mainitang pagtatalo, pero okay naman, may na-control naman dahil meron naman kami mga bisita, mga Coast Guard doon. Sila po yung bali nag...
3: Barangay Santa Lourdes nagpasalamat sa mga boya na ipagkakaloob ng B4.
4: So, simula po yan dito sa may Honda Bay. Marami pong gungi. Marami po yan silang nangingilaw.
5: Kapitan.
4: Ayo, salamat po, Kaluwi.
0: B4, maglalagay naman ng boya sa Sitramina matapos ang insidente ng pagkalunod.
6: Lahat ng mga hazard area sa isang barangay doon or municipal water, dapat talaga may warning tayo.
3: Bakas ng salabay nakita sa mukha ng isang residente sa barangay Santo Lourdes na nasawi.
7: Yes sir, base naman sa mga nag-experience naming respondian ng salabay sir.
0: At inorderan ng lechon na nag-viral, nagsalita sa XFM Palawan at nagpaliwanag kaugnay sa na-deliver na litsong hilaw at sunog.
3: Mga samatala sa balitang nasyonal, mga vloggers sa sangkot rin daw sa gawaing pangingikil o pananakot para makuha ng pera, sisilipin ang NBI.
0: At balitang international, Iran, pinag-aaralan ang peace proposal ng US. Libu-libong barko stranded sa Strait of Hormuz.
3: At sa ating balitang sports, Manny Pacquiao, pangunahan ng paglulunsad ng Pro Pickleball League sa Pilipinas.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Linggo, ika-10 sa buwan ng Mayo, taong 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bindi pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin po ay napapakinggan.

0: at saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan naman ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
2: Express Balita sa Balitang Lokal.
1: Sa Balitang Lokal, natagpo ang palutang-lutang ang katawan ng mangingilaw na si George Espia sa ika-apat na dive ng rescue divers ng Philippine Coast Guard sa Sitramina, Barangay Santa Lourdes. Sa kumpirmasyon ni Ensign Rino Escabarte ng Philippine Coast Guard Santa Lourdes Substation, posibleng sumabit sa bahura ang biktima kaya nagalaw ang lugar habang nagsasagawa ng diving operation, dahilan upang lumutang ang katawan nito. Nasa 5 hanggang 6 na metro ang lalim ng pinangyarihan ng insidente. May nakita rin mga baka sa mukha ng biktima na posibleng dulot ng salabay habang makapal na putik sa ilalim ng dagat ang isa sa nagpahirap sa retrieval operation. Pinayuhan naman ng Philippine Coast Guard ang publiko na huwag magsasagawa ng pangingilaw ng mag-isa at yaking may kasamang malapit para sa kaligtasan. Matatandaan, Miyerkules ng gabi, Mayo 6, nang mangilaw ang biktima kasama ang ilang kaanak bago ito nalunod. At nung pong umaga ng Mayo 7, natagpuan ang labi ni George Espia.
3: Yes sir, base naman sa mga experience namin na respondiyan sa labay sir. So yun yung nagiging first ano natin sir na
4: suka
3: para matanggal ito agad.
4: Oh, at bubuhusan ng suka?
3: Yes, bubuhusan natin ng suka sir para matanggal yung mga galamay na nakadikit.
4: Nakadikit doon ano? Grabe itong salabay na ito. Iba rin yung ibang isang klase lang ba yan sir? Yung parang jellyfish, iba rin yun sa salabay.
3: Yun sir, maraming klase yan sir. Marami, pero hindi natin ma-identify itong ano talaga yung ano kay George.
4: Magtatanong na lang kami kay Bipar, ano yung deadly salabay?
3: Yung mas nakakaalam.
4: Yung salabay ba? Yan yung Tagalog ng jellyfish? O ano? Pagkakaalam?
3: Salabay sir, parang common term. Either Tagalog or Bisaya. Pero Dikya. Yan.
4: Dikya?
1: Ang tinig po ni Ensign Rino Escabarte ng Philippine Coast Guard Substation Honda Bay sa Santa Lourdes sa panayam ng XFM. At ang balitang niya mga kabayan, mga katropa, hatid sa atin ng Soundtone Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Soundtone Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
0: Samantala, kinumpirma po ni Roberto Abrera ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na may nakahanda silang boya na ilalagay sa karagatan ng Sitramina, Old Sitramina sa Ports, Old Sitramina Port sa may Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City bilang dagdag na pabala matapos sa insidente ng pagkasawi ng isang residente na nasa labay habang nangingilaw no Miyerkules ng gabi. Ayon sa BIFAR, delikado at maring ikamatay kapag nakapitan ng salabay, lalo na kung sensitive ang bahagi ng katawan tumama. Pinalalahanan din ahensya ang mga mahingsta na magdobre ingat sa tuwing magsasagawa ng pahingsta o pahingilaw dahil hindi na muna ito ang unang insidente ng pagkasawi na may kaugnayan sa salabay. Unang pagkakataon naman ay may namataang salabay sa gabi dahil kadalasan ay sa araw lamang ito lumalabas. Tiniyak ng BIFAR na handa silang magbigay ng mga boya bilang karagdagang babala sa lugar kung saan naganap ang insidente sa karagatan ng Santa Lourdes.
5: pati nga sa ating mga navigational aid, lahat ng mga hazard area sa isang barangay doon or municipal water, dapat talaga may warning tayo. Kung ang buhaya lang na yan, mga kwan, wala pong problema yan, kaluwi, mapuprovide natin. May mga orange tayo na ginagamit natin sa kahit na doon sa seaweed, sa seaweed natin ginagamit para makatulong lang. Na kwan doon, bibigyan natin po yan. Opo. Pwede po yun, para coastline lang. Then siguro may signage na rin na wordings do.
0: Yan po ang tinig ni Regional Director, before Regional Director Roberto Abrera. Yan ang balita natin sa inyo na numero 1, Vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Samantala mga kabayan, mga tropa, 15 minutos makalipas po ang ika-anim ng umaga. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang pamunuan ng Barangay Santa Lourdes sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos tiyakin ng naturang ahensya na magbibigay ito ng mga boya bilang dagdag na babala sa karagatan, particular na sa Old Citramina Port. Ayon kay Cap Jeramel Pulanco ng Santa Lourdes, malaking tulong ang mga warning signs at boya na ilalagay sa lugar kung saan nasalabay at nalunod ang isa nilang residente nitong nakalipas sa Mayo 6 habang nangingilaw. Dagdag pa ng opisyal, magsisilbi itong paalala sa mga residente na maging maingat sa tuwing magsasagawa ng pangingilaw o pangingisda sa naturang lugar. Inabisuhan din ni Kapitan Pulanco ang mga mangingilaw sa barangay na magdoble ingat upang hindi na maulit ang kahalintulad na insidente.
6: Yes po, bali sa ulat doon nga po sa may kantilado sa unahang bahagi po.
4: Delikado pala yun, Cap. Ngayon, tinawagan ko si Manong Bert Abrera, nagsuggest ako tsaka sa Coast Guard kanina kung pwedeng lagyan ng signages yung lugar na wag dito, hanggang dyan lang tayo, tapos reflectorize. Sa gabi, marami pala yung Cap, nanguhuli sila ng hipon pang ulam-ulam.
6: Yes po, simula po yan dito sa may Honda Bay, marami po yan silang nangingilaw.
4: Kapitan.
6: Yes po, salamat po kaluwi.
1: Tinig po ni punong barangay Jeramel Pulanco ng barangay Santa Lourdes.
0: Kaboya na kasi halos dalawang magkasunod na, no? Nung nakaraang buwan, tapos ngayon.
1: Meron na naman.
0: Yung
1: boya naman kasi.
0: Kagabi, kasama ko yung kapatid niyong yung naunang namatay. Kasama ko kagabi. Kapitbahay namin yun yung kapatid niya. So, kailangan talaga ng ano.
1: Napaka-importante yung mga warning.
0: Warning.
1: Kasi yung iba, although yung mga, halimbawa, katulad yan, na Santa Lourdes, sanay na sila. Alam nila. Paano yung mga dayo lang?
0: Kaya nga. Ito nga, alam na ito
1: Alam niya, di ba?
0: Alam niya.
1: Nangyari pa.
0: Na-disgrasya pa.
1: Pero yung sinasabi ni Bipar, yung active kasi daw yung salabay sa umaga. First time lang ito kung sakasakali. Sabi nga na active ang mga jellyfish.
0: Madami na. Yung tatay ko, 36 years namamana ng gabi man ang pabana noon. Marami pa rin salabay. Na pagka nag-uusap nga kami, pinag-usapan namin yan. Di ba nung umuwi ako ng Lusby, pinag-usapan namin yan. Sabi niya pag maliit yung ano yung ulo. Yun ang mas delikado.
1: Yung maliit.
0: Maliit ang ulo.
1: Pero mahaba
0: yung galamay.
1: Yun talaga ang ano, toxic yun eh.
0: Oh, grabe yun. Kasi naalala ko, sunog kasi may ano yung AirPods
1: may
0: sweater.
1: Oo.
0: Sunog pa rin yung ano
1: sweater.
0: Yung sweater niya yung masalabay siya ng ganon.
1: Yung sabi ko nga, yung mga rash guard, hindi ubra yan.
0: Kaya nga, talagang matindi. Pagka tatlo, apat na gaway, tapos maliit ang ulo.
1: Yung mga mahaba.
0: Mahaba.
1: Yan ang delikado.
0: Sa kape, marami rin yan?
1: Ayun lang. Active daw kasi
0: hindi ko alam sa ang dagat sinasabi ni sinasabi ni Bifar na sa gabi wala.
1: Yung mga reported kasi na mga na, mga insidente previously.
0: Pag summer talaga.
1: Asahan mo yan.
0: Pag summer yun talaga yan. Kahit, kahit araw o gabi.
1: Lalo na ngayon. Buwan ng Mayo hanggang Hunyo.
0: Oo.
1: Kung saan nag-aagaw yung init at saka yung mga pag-ulan-ulan ni Sterlis, iyan po yan. Nagkalat yan.
0: Kaya nga.
1: O, seasonal kasi yan eh.
0: Naalala ko dati sa Los Binon, si Apa, yan, sumalangit na wa ang iyong kaluluwa. Ano pa naman? Ano pa kami noon? Elementary.
1: Oo.
0: Na sa labay sa bayag.
1: Uy. Ay, ano yun? Fatal yun.
0: Oo. Patay talaga yun, si Apa.
1: Private parts ng lalaki at yung pusod.
0: Oo, kasi yan. may katihan, pulso. May katihan din doon sa ano eh sa Lusby. Sa
1: Lusby.
0: Sa puro kapalaran, pwede mong lakarin. Lakarin mo lang 'yon tapos may katihan doon eh.
1: May dagat pa sa Lusby?
0: Oh, binon, dalawa. Oh, binon sa Lian tsaka yung diyan sa may ano yung
1: ah, oh, yun, sa may
0: pagitan ng ano ng hindi ng Santa Lucia.
1: Ah, okay.
0: Sa may isla ni Douglas.
1: Oo. Oh.
0: Yung ano dyan, di ba, makikita mo dyan, parang lawa din yan, parang luo, parang...
1: Luok.
0: Ano lake. Tawag dyan? Lake.
1: Lake.
0: Parang dalawa yung lake ng Lusby.
1: Mm.
0: Diyan sa pagitan ng Santa Lucia, at saka doon sa may sigsag, sabi ng Salian.
1: Oo, oh, yun, doon. Hmm. May panginasan doon.
0: Oo, oh, yung dito sa may, ano, sa puro kapalaran, kung tawagin namin, pwede mong lakarin lang, malapad yung ano dyan eh.
1: Ang katihan.
0: Oh, yung katihan sa pagitan ng ano ng Santa Lucia. Ayun, ay so, nadali si Apa.
1: Doon
0: nadali sa bayag.
1: Ano rin? Sa labay din.
0: Oo. Yeah.
1: Ayun ako, mga kabayan, mga katropa ha. Lalo na ngayon Mother's Day, baka may mga magdiriwang ng
0: maliligo
1: sa dagat ha.
0: Dagat.
1: Oh, ingat po mga kabayan, mga katropa. Sana yung papuntahan ninyo ay mayroon din po mga bantay.
0: Yung meron din
1: kayo ng warning.
0: May tinatawag din na ano eh, yung tawag namin diyan, bukya. Yung malalaki, yung malalapad.
1: Malalapad pero maikling kamay.
0: Oo, yung mga ano lang, nilalaruan
1: lang yun.
0: Nilalaruan lang namin yun eh.
1: Meron din yun pero ano na siya, natotolerate ng katawan natin.
0: Oo, may kati din siya pero hindi...
1: Kati lang.
0: Oo.
1: Hindi siya yung toxic na talagang mahapdi, na mainit, na hindi
0: wala, mo walang ganun.
1: Basta yung ingatan po yung mahahaba.
0: Kaya yung punta kami ng El Nido, yung ibang mga turista doon na kasama namin sa bangka na natatakot.
1: Kasi
0: ikaw ka matakot, bukya lang po yan.
1: Ay, maikli.
0: Mga ano lang po yan.
1: Malalaking ulo.
0: Ay, malalaking ulo. Walang masyadong ano yan.
1: Malalaking ulo na parang bilog, yung parang mushroom. Pero mas maikli lang yung ano.
0: Maikli lang. Huwag lang talaga yung
1: maliit ang ulo na mahabang
0: mahaba.
1: Yan, ako naman talaga. Ha?
2: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala sa iba pang balita, pangisda pa rin ito, pangisda naman. Nagkaroon po naman ito ang pagtalo sa pagitan ng Fisher Fox sa barangay New Guinlo sa bayan naman na Taytay. Kaugnay na petisyong pagpapatalsik kay Emily Daig bilang presidente ng kanilang asosasyon. Ayon kay kagawa Janet Loreto ng barangay New Guinlo, lumabas sa verifikasyon ng ilan sa mga lumagda sa petisyon ay hindi rehistradong membro ng samahan at karamihan ay magkakapamilya dahil dito manatili muna sa puso si Daig. Tama ba? Nadig. Habang hinihintay ang pagsasagawa muli ng public hearing sa Hunyo, sinasabing nais niyang patalsikin dahil sa pahinging mahigpit laban sa illegal na pahingisda, partikular sa hulbot-hulbot sa Malampaya Sound.
7: Hindi naalis yung parang mga mainitang pagtatalo, pero okay naman, may na-control naman dahil meron naman kami mga bisita, mga Coast Guard doon.
8: May sila Coast Guard.
7: Yung, bali na, yung nga, ang president is 2 years bago siya palitan.
8: Mm.
7: At kung magpipetition naman, dapat registered member ng association. Kasi ko lang din po doon, in-explain ko na lahat naman po tayo ay pwedeng maging mangingisda. At tulad ko, kung halimbawa man ako ay fish bendo, pwede rin akong tawagin na mangingisda dahil hindi naman kayo lahat ay member ng association. Kaya wala rin kayong rights na magpatalsik doon sa president.
0: Yan po ang tinig ni kagawa Janet Loreto ng Barangay New Guinlo, Taytay, Palawan. Yan ang balita natin sa inyo na Vision Express. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision Express ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Express, Balita sa Umaga.
0: Hindi naman pala membro.
1: Hindi ka membro, tapos asal lobo magpetisyon. Pirma-pirma ka, hindi ka pala membro.
0: Hindi ka pala membro ng samahan eh.
1: Wala kang pa... Wala kang K!
0: Wala kang K! Wala...
1: Kahit sabihin natin mangiisda ka, kung hindi ka...
0: Hindi ka naman membro pala eh, ng asosasyon eh.
1: Tapos sa panatalisikin mo, presidente pa.
0: Presidente.
1: Wow naman.
0: Oh my.
1: Ito nagpapakita lang na ito. Ha?
0: Baka ikaw... Pangwaga pa ito, chinilas.
1: Parang sarap chinilasin, di ba?
0: Chinilas. Hindi ka naman pala membro, reklamo-reklamo ka.
1: Para sa mga asosasyon din yan. Oh. Mga housing, hindi naman membro. Ang lakas magreklamo.
0: Kaya nga.
1: Lakas magingay. O ito, hindi naman pala membro ng Fisher Fox sa Nyoging Law. Pirma-pirma sa petition. Anong kay mo?
0: Kaya nga. Sa housing kasi, may tatawag siyang automatic membership.
1: Once na pumasok ka.
0: Pagkakataon, pag mga social housing finance under ng Social Housing Finance Corporation, yung katulad dun sa amin. So, automatic yun.
1: Pag pumasok ka,
0: member
1: ka. Alam ba, member ako dati, tapos binenta ko. Yung papalit sa akin, matik na ba yun?
0: May mga homeowners na kailangan pang ulit. Maghumihingi ng
1: member ulit.
0: Endorsement. Ng entrance. Para membership.
1: Ayan, ito.
0: ito talaga. Hindi talaga... siyempre sa kung hindi ka naman pala membro ng samahan, bakit?
1: Kaya hindi nga alam yung proseso.
0: Hindi
1: nga alam yung guidelines.
0: Tapos
1: may petition ka, sampal ko sa...
0: ito, yung bylaws namin.
1: Di ba? Ito, nagpapahalata ka lang na baka isa ka sa mga nag-iiligal
0: yan.
1: Bakit gusto mong patalasigin?
0: Kasi ibig sabihin, yung mga membro niya,
1: Sumusunod.
0: Gusto nila yung ginagawa ng presidente nila. Di ba?
1: Wala lang petition sa mga ano eh.
0: Sa mga
1: membro
0: eh.
1: yung hindi pa... membro, nagpipetition.
0: Ayan. Parang ganito lang yan. Sa PTA, yung hindi nag-attend ang meeting,
1: yun ang maingay.
0: Yun ang
1: reklamo, di ba?
0: Kaya nga, hindi naman nag-attend ang meeting.
1: Pagdating lang, tatanungin, nag-attend po ba kayo ng meeting nakaraan?
0: Wala po.
1: Ganun lang yun eh, ha, mga kapay, mga katropa. Diyan sa Barangay Nyugin Law, yung mga nag-petition, hindi naman po natin inaalis ang karapatan ninyo. Pero, kung kayo ay lehitimong miyembro ng inyo pong asosasyon, karapatan po niyan.
0: May bylaws kasi yan.
1: At kung kayo ay mangingisda, opo, mangingisda po kuda, pero hindi kayo membro, hindi po kayo legit na matatawag na Fisher Folk.
0: Tsaka paano ka mo irereklamo yung presidente, yung opisyal ng isang sama na hindi ka nga...
1: hindi ka membro eh.
0: Hindi ka membro eh.
1: Kumbaga, ka lang, sabot-sabot. Sabi-sabi.
0: Ay, hindi naman lahat ng mga mangingisda ay membro. Kasi siyempre, personal yan yung pagpapa-member.
1: Ay, individual.
0: Yung sa mga ganyang mga...
1: Association.
0: Sa Fisher Fox Association. Unlike yung katulad sa amin na pag ano mo doon, automatic ng ano yun, member ka.
1: Sa housing.
0: Merong mga ganon.
1: Pero sa mga magsasaka, mangingisa ka lang, individual.
0: Individual yung ano mo dyan eh.
1: Approach mo dyan.
0: Balayang pagsali mo.
1: Wala pilitan. Okay naman yun. Wala namang hindi ka naman pinipilit. Pero pagdating nga rin talaga ng panahon, katulad ito, ayuda, wala ka.
0: Ayun. Siyempre, sinong mabibigyan ng ayuda?
1: Siyempre yun.
0: Ayung nasa...
1: Recognize.
0: Kasi ang naglalakad dyan, yung mga officer. Pag-request doon sa BFAR para magkaroon ng lambat yung mga mga membro niya. Sabi mo, bakit kami hindi rin nabigyan?
1: Bakit member ba kayo?
0: Yun ang tanong.
1: Member ba kayo?
0: Member ba kayo?
1: Ayan. Kaya doon sa mga karapatan ng mga membro ng isang organisasyon, andun din yung sabi nga, may mga pasubali, halimbawa ganito, may mga hindi pagkakunawan, sila yung may karapatan.
0: Sila.
1: Mag-question. Pero kung ikaw ay hindi membro at pasabit-sabit ka lang.
0: Kaya nga, wala karapatan.
1: Hanggang takapakinig ka lang.
0: Kaya nga. Hindi ka naman nag-attend ng meeting kasi hindi ka nga membro eh. Di ba? Hindi ka rin nagbabayad ng monthly dues kasi hindi ka nga membro eh. Tapos ang karapatan mo para magreklamo? Hindi ka nga membro eh.
1: Sila pa yung unang magkasabi. Ba't kami hindi kasama? Mangingisda rin kami. Oo nga, mangingisda kayo.
0: Alam mo, kaya ganyan kahalaga yung People's Organization, yung mga National Government Associations o organizations, sa mga ganon, pagka nagbuo kayo, kasi actually marami pa rin yung gobyerno. Kaso lang, ang inano niya, katulad sa Dole, ang meron silang mga pondo diyan para sa mga people's organization
1: na recognize
0: alam magpapa-register ka sa accredited ng doon eh. Magpapa-credit ka. Tapos ngayon, siyempre, pag meron kang project, magpapasa ka ng feasibility study.
1: Iyan.
0: Medyo mahirap gawin yun.
1: Mga proseso.
0: Oo.
1: Pero pag alo sa kalauna, madali na rin naman yun.
0: Ayun.
1: Sa umpisa lang lagi.
0: Sa umpisa lang. Oo. Magpapamembro ka, sasabihin mo, ay, ayoko magpamembro dyan. Ganyan-ganyan yan.
1: Kasi
0: ngayon,
1: ano?
0: Ngayon, dumating na yung...
1: Ayuda.
0: Ayuda. Magre-reklamo ka. Ay, wala. Bakit kami may install, hindi kami nabigyan?
1: Oo, ang tatanungin ka sa iyo, membro po ba kayo?
0: Nung binabuo yung association, inaya kayo.
1: Ayaw nyo.
0: Ayaw nyo.
1: Una-una kasi reklamo rin nila. Ang daming requirement, ang daming mga fees. Natural lang po yun. Eh yung fee naman na may binabayaran ninyo, ay hindi naman po...
0: Sa inyo rin yun naman pupunta.
1: Sa association nyo rin. Magagamit din po ninyo in time.
0: Yun. Pagkat magpagawa ka ng feasibility study,
1: okay lang.
0: Ano, gagasusin mo? Diba?
1: Diba, ang hirap naman magugot sa bulsa ng mga membro, ng mga opisyalis.
0: Diba?
1: Sabay-sabay tayo. Kasi,
0: ngayon... May mga ano requirements din yan para makakuha ka ng pondo. Pag may association kayo, kailangan mo ng ano, may project ka. Para mabigyan ka ng ano ng gobyerno.
1: May mga programa kang
0: programa dapat kang masasalihan.
1: Kasi ano mo yan, ipapaliwanag mo yun din eh. Bakit kailangan nyo?
0: Bakit kailangan
1: pondohan yan?
0: Pondohan.
1: Oh.
0: Katulad sa mga homeowners, yung Social Housing Finance Corporation, meron silang pondo sa under ng kanila gender and development.
1: God.
0: So, pwede kang mag-request sa kanila ng ano, magpasa ng proposal.
1: Proposal.
0: Pasa ka ng proposal.
1: With explanation na rin yun, siyempre.
0: Project proposal yun. Feasibility study. Para papunduhan nila. O, diba? Pagka hindi mo sila nakumbinsi ng ano,
1: wala kang pondo.
0: Wala. Yeah, wala kang
1: mahina-hina ang proposal mo at mahina-hina ang iyong feasibility studies. Mahina-hina ang explanation mo doon. Sorry ka.
0: Sorry ka.
1: Diba? Wala kang ano, wala kang ayuda.
0: Pero sa Fisher Fox, medyo madali kasi yung BIFAR, merong mga palambat, mga pagano'n.
1: Basta membro ka, matik na yun.
0: Basta membro ka.
1: Sila na yung
0: sila
1: na yung lalapit sa inyo para bigyan kayo ng mga kagamitan sa pangingisda.
0: Ang problema kung hindi ka nagpamembro,
1: wala ka.
0: Wala ka talaga.
1: Matik yun.
0: Tapos magagalit ka, ikaw pa magpetisyon.
1: Ikaw pa yung magagalit, ikaw pa yung unang magwawala, ikaw pa yung unang...
0: Kaya nga.
1: Tanungin mo muna sarili mo, may karapatan po ba ako?
0: Express. O sadyang illegalista lang ako.
1: Sadyang sabit-sabit lang ako. Sa isa 32 sa po ng umaga, mga kabayan, mga katropa, sa iba pang balitang lokal. Ito pa. Nagpaliwanag po sa XFM Palawan, itong si alias Jane ang naorderan ng lechon na nag-viral sa social media. Dahil sa hilaw ang loob at sunog naman ang labas ng lechon. Ito ay residente ng lungsod ng Puerto Princesa. Matatanda ang umani po ng samot-saring reaksyon ang naipost sa social media ng umorder dahil pinag-ipunan nila ang perang ibinili ng lechon para dimulo sa karawan ng kanilang kaanak. Ngunit hindi naging maayos ang na-deliver sa kanila. Paliwanag naman ni alias Jane, pinalitsyon niya lamang ito sa isa dimunang nagangalang Joseph, nakakilala ng kanyang kapatid. At sa buong pag-aakala na marunong itong maglitsyon ay nagtiwala naman itong si alias Jane. Aminado naman ito na kasalanan niya ang nangyari. Ngunit panawagan nito na sana'y kinausap na lamang siya ng personal nang nag-post at handa naman daw itong ibalik ang 13,500 pesos na perang ibinili ng lechon.
8: Nasa barangay Los Biminda ho tayo dito, kaugnay ho ito doon sa na-post na isang lechon. Mukhang sunog sa labas, hilaw sa loob. Si Ma'am Jane, siya yata yung kausap nun, ipapaliwanag niya yung kanyang side kung ano yung nangyari doon no, sa lechon na yun. Ma'am Jane, magandang hapon po.
9: Magandang hapon din po.
8: Okay. Kayo ma'am yung kausap nung pong customer?
9: Opo.
8: Okay. Ano ba nangyari ma'am? Paano nagsimula?
10: Kasi ganito yun. Ang kapitbahay
9: kamay ko, naghanap siya ng buyer sa baboy kasi nga, nagpahanap ako ng buyer kasi bibinta ko. So sabi niya sa akin, hanapan kita, pero meron ako naalaman na kaibigan ko naghahanap ng lechon. So ngayon, sabi ko naman dito, meron ka bang alam na marunong maglechon? So ngayon, pumunta dito, sabi niya marunong daw siya maglechon. So ngayon, nagtiwala naman ako dahil sabi marunong maglechon eh.
8: Taga dito rin sa Losby.
9: Taga dito sa banda ko, sa side din dito sa Losby.
8: Paano mo na-discover yung taon na yun?
9: Kasi, sabi ng kapatid ko, igso din ngayon, marunong daw maglechon, ganyan, ganyan. Kasi sabi ko, sige, di natulog ako. Pagkagising ko ng umaga, sabi nila, luto na, sabi niya, luto na daw.
8: Sa madaling salita, nakausap mo muna siya, yung maniglechon na yun, nag-okay ka na.
9: Oo, kasi sabi ko nung gabi pa, sabi ko, marunong ba kayo maglechon? Sigurado kayo, baka mapahiya tayo. Sabi ko, gano'n. Sabi niya, marunong naman, okay lang daw.
8: Magkano magkanong order sa'yo ng lechon?
10: Ano?
9: Bali, 30,000 po yun.
10: 30,000? Kasama yung baboy?
9: Kasama na po yung dito,
2: 13,000.
1: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang tinig ni alias Jane. Yun daw pong na-orderan ng lechon, mga kabayan, mga katropa.
0: Pati si Katropan Gerald, naging chipmunk siya yung
1: Boses. Naipit sa recording po.
0: Pwede naman yan. Naka-blurred na rin naman. Pwede na kahit hindi chipmunks.
1: Ito, nilinaw pa rin ni Don. Mahaba po kasi yung paliwanag. Kung may re-reply ni Katropan Gerald. Binabanggit ito ang si Alas Jane na hindi po talaga sila naglilechon.
0: Pumipili lang sila ng baboy.
1: Siya ay buyer and seller ng baboy. May yung itong nagpalitsyon since sa kanya bumili ng baboy. Tama ba? Ayan ang sa kanya ata bumili ng baboy.
0: Yung kapitbahay ay nakwento naghahanap na
1: Inirepair siya.
0: Inirepair.
1: Umasa naman itong si customer.
0: Yun, umasa naman.
1: Ayan problema, ito palang si Alas J ay wala namang alam sa paglilitsyon.
0: Wala.
1: At nag-rely din lang siya sa kanyang kapatid na nakahanap di umano
0: ng naglilitsyon.
1: At nagsabi na marunong daw siya.
0: Yun.
1: Yun lang. At umasa.
0: Ang problema, sumablay.
1: Sablay.
0: Sablay. Kung nagpalitsyon sila doon sa kabilang side, sa may kanto, yung naglilitsyon talaga yun.
1: Yung legit.
0: Yung legit talaga yun.
1: Lilitsyon talaga.
0: Ay, dito sila sa kabilang side.
1: Lang pala ito, buy-in sila.
0: Buy-in sila. Hindi naman talaga siya naglilitsyon.
1: Dapat nag-ano rin yung ano.
0: Siguro gusto yung kumita.
1: Additional. Wala na, sabi naman ni Alastair, kung nakipag-usap lang daw sana itong customer.
0: Hindi nag-missis nag-text eh. Hindi nagre-reply eh.
1: Yun lang.
0: Hindi nagre-reply. Ang tanong, bakit merong balahibo pa?
1: Yo!
0: Ha? Anong nangyari?
1: Nagkulang.
0: Bakit mayroon pa eh? Kadiri eh.
1: Nagkulang sa pangahit.
0: May mga ano pa eh.
1: Mga balahibo pa.
0: Balahibo. May bulbul pa.
1: May bandang tenga. Tsaka yung sunog, tapos pagbiyak mo, hilaw.
0: Hilaw, yan. Tapos, hindi lang.
1: Okay parang, lang kung sunog, pero kung luto, loob, okay lang.
0: Hindi lang managhingi ng sorry doon sa yun ang doon eh. Hindi lang managhingi ng pasensya na po kay Stephanie, Abrera. Walang ganun eh. Diba? Tapang pa eh, tumatawa-tawa pa.
1: Ayan, ang paliwanag niya. Since na... Baboy na binaboy.
0: Grabe, hindi talaga... Siyempre, gabi na eh. Gabi nila binira. Kaya talagang hindi talaga...
1: Alas 12 ng tanghali ang reception. Alaw na. Tapos, i-deliver umaga pa lang.
0: Alas 2 pa lang daw. Niluluto na.
1: Alas 2 ng madaling araw. Ay talagang kikipis talaga yan.
0: Kaya ka. Tapos, siyempre, dahil gabi, hindi siguro na hindi nalinis ng maganda.
1: Hindi nakita yung mga naiwang balahibo.
0: Dapat yan, pag na-observe ako lang sa kapitbahay namin dito sa Siksikan, kaya Nilo, pag naglilitsyon, alas 12, kailangan mga alas 4,
1: 2-3 hours alas 5. Kasi yan. Yung ganun kalaki.
0: Doon nila binibira.
1: Depende kasi sa timbang ng baboy. Kung yung regular, na sizes ng lechon, ito yung mga 35-45 kilos na baboy. Diba, Engineer Rene Boy? Yan ba yung kilo ng regular lechonin? Lechon? 35 hanggang 45? 35 kilos to 45, diba, lechonin yan? Yan yung salang yan. Sa regular, yung mga magagaling na magluto ng lechon, 2 to 3 hours. Mm.
0: Kahit umaga mo ng lechonin yan, tirahin mo.
1: Alas 12 pa naman eh.
0: Alas 12 pa eh.
1: Sakto, alas 9. Kahit alas 9 mo tirahin yan. Mm. Darating ang alauna, luto yan. Mainit pa.
0: Tapos malapit na naman yung pagdadalhan.
1: Mainit pa.
0: Mainit pa.
1: Oo. Ito, talagang kukulubutan ba natin ito? Ganun na rin ito.
0: Nakala ko nga, mga ano na eh, mga 70 years old eh.
1: Wala namang ganun. Wala ganun.
0: 70 years old na baboy.
1: Na baboy. Nako, ay, sa susunod po, kung hindi wala pong kaalaman sa paglilechon, wag na po rin yung akuin.
0: Pero alam mo, napakabait nung nag-order.
1: Oo.
0: Sa post ni Stephanie Abrera, hindi niya binanggit yung ano?
1: Pangalan.
0: Yung pangalan. Kaya may post nga siya ulit. Nagsabi niya, hindi ako nag-name drop yung nagulatan daw siya. Na ano, nalaman ng XFM kung yung ano, kung saan yung natunto ng XFM yung naglitsyon.
1: Diba? Magtatanong talaga, madali naman yan eh.
0: Kaya
1: pwede ka magtanong doon sa mga kapitbahay saan nangaling yan. Kaya lang yan eh.
0: Kaya halimbawa lang, maisip ni Jane, ay, mag-file ako ng kaso, cyber. Wala, walang pangalan eh. Nilugar nga, hindi, walang ano eh.
1: Na mainam dyan. Nilagay, eh. Mainam
0: matinik
1: dyan.
0: Lang talaga si Katropan Gerald. Nakahanap niya yung mga hindi nahahanap.
1: Mga hindi dapat hanapin. Pwede naman yung ano yan, kung talagang hindi magkakaw, ano, siyempre, ang ano, kung mag-ano sa social media, no, mainam dyan kay Kap Hema, pwede naman yung patawag ang both sides.
0: Hindi na naman magreklamo, ipapasadyos na lang daw.
1: Pero mas mainam din mag-usap pa rin.
0: Ipapasadyos na lang daw ni Pani yung...
1: Pero mas mainam po dyan, mag-usap pa rin kayo. Kasi...
0: Wala na rin yung lechon na ano na eh.
1: Wala ang problema yung lechon. Ang ano na yung mag... isang barangay lang kayo. Mas malapit pa yung mga bahay niyo.
0: Baguhan lang din yun eh. Ilang buwan pa lang sa doon, kaya hindi...
1: Iyon na nga eh.
0: Baguhan pa lang siya doon eh. Hindi rin talaga siya kilala
1: pa. Oo, pwede naman gawin yun eh. Ano, nung nitong si Elias Jen. Na para, ang purpose niya, pwede naman gawin yung purpose niya. Gusto niya mag-usap na maayos.
0: Oo, pwede.
1: Pwede naman yun. For the sake of, sabi nga,
0: kung gusto niya, tsaka, kaya lang, walang ano eh. Sa interview ni Katropan Gerald, eh...
1: Baka naisip na rin niya.
0: Sana. Hindi nga naghingi ng sorry.
1: Baka nga maisip na ni LSJ. Sana mismo ko sa...
0: Kahit lang, kahit lamang sana mag-sorry.
1: Kaya magpasama na lang siya sa mga barangay tarot o barangay official na puntahan yung si...
0: Sila, hindi, baka mabato siya doon.
1: Hindi.
0: Tamaan pa yung bahay namin doon. Lapit lang.
1: kaya nga magpapasama eh. Sa mga opisyalis. Ito ang purpose naman para magkaayos. Pag-usapan na lang. Kung kinakailangan, mayroong magbayad ang tanyos, willing naman doon si LSJ.
0: Wala na ako. Hindi niya na rin mababalik kasi parang niluto na lang ng ano yung ano.
1: Ginawa na nga ng paraan eh.
0: Ginawa na ng paraan eh. Para
1: baka
0: lang,
1: ginawang lechon
0: paksin. Napakabait kasi yung mabuti talaga. Mabait yung ano eh.
1: Kung mabait naman. Mabait naman pala si yung nag-order.
0: Si kung gagawa, Stephanie.
1: Kung gagawa nga naman ng hakbang itong sa alas din na mag-usap sila. Baka naman.
0: Mabait yun eh. Ang gusto niya na lang, huwag nang ulitin.
1: Ayun na nga.
0: Huwag nang ulitin.
1: Kaya nga, pero...
0: Kaya lang, naapiktuhan yung naglihit yung religion doon sa ano, sa Luspe. Nako, baka wala nang magpa-order to.
1: Wala namang binanggit na ano, hani.
0: Wala.
1: Wala namang binanggit. Kaya hindi naman maapektuhan yung kaya, original na nagliligion dyan.
0: Oo, kaya. Masarap naman yung lichon nila, yung doon sa may kanto.
1: Oh, yeah.
0: Nakatikim ako doon eh.
1: Libre.
0: Lalo na, kung maglilibre ka.
1: Umaga. 43 minutos makalipas ang ika-6 ng umaga, ikaw na.
0: Ako na. Samantala sa iba pang balita, mga karutubo, ipinapanawagan na magkaisa sa bayan ng El Nido. Talaga naman, oo. Bakit meron bang gulo? Katropa mo sa balita, Bilya Mucha.
11: Maring ipinanawagan ngayon ni Provincial IPMR Board Member Arnel Abrina ang pagkakaisa ng lahat ng mga katutubo sa bayan ng El Nido, Palawan. Ayon kay IPMR Board Member Abrina, lumapit na rin diwano sila sa ibang grupo ng mga katutubo maging ang kaparehong tribo nila, subalit ayaw di umano nilang sumali sa tribo grupo nila Pakada na validated ng NCIP taong 2009. Kaugnay dito, dismayado ang bukal at nananawagan ng pagkakaisa upang lahat ng mga katutubo sa bayan ng El Nido ay pantay-pantay na maserbisyohan at maambunan ng mga biyaya programa mula sa gobyerno at lokal na pamalaan. Matatandaang sinang-ayunan ng mga dumalong katutubo ang pagkakaroon ng lokal na gabay sa Konseho El Nido matapos ang isinagawang IEC ng NCIP kamakailan. Subalit patuloy na umalingaw-ngaw sa social media ang di umano'y walang basihang pagtitipo ng mga katutubo matapos nagpatawag ang NCIP ng isang IEC kasama na ang formulasyon ng lokal na gabay kabilang na ang pagpili sa susunod na municipal IPMR sa Konseho El Nido. Nabatid na patuloy na tinututulan ng ibang grupo ng katutubo ang di umano'y isinusulong ng panibagong Unified KDOT application na nagdudulot di umano ng kalituhan sa kanila habang naghihintay ng agarang aksyon mula sa NCIP kaugnay ng kanilang ipinabot na reklamo. At yan ang balita hatid sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong na sa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya mo siya, XFM News. Express,
1: balitas umaga. Maraming salamat, katropa ng Belya. O nga, mayroon na kasing dati ng sinusunod na direktiba mula sa NCIP kung paano pipili na mga magiging IPMR.
0: Sila man ang, di ba, meron mayroon silang gabay.
1: May gabay
0: ito na. Ito na nga yung guidelines na, no?
1: Kung babaguhin mo talaga ngayon, magkakagulo talaga yun. Kayo.
0: Ang pagkakaintindi ko, sila-sila, gagawa sila ng sarili nilang, ano,
1: yung mga tao dito, yung mga nag-uusap kasi diyan, yung mga matataasang tungkulin.
0: Oo.
1: Sila-sila yung nagbuo at ipinasa rin sa NCIP na inaprubahan din ng NCIP. So ito yung magiging gabay kung paano pumili.
0: Yun.
1: Oo. Eh ngayon, kung babaguhin mo yan, nako talaga magkakagulo kayo. Magkakawatak-watak na naman.
0: Depende sa pagtanggap. Ay, ito, ayaw hindi tinanggap na ibang grupo eh.
1: May mga paraan din doon. Halimbawa, doon sa nakalagay sa kanilang gabay na hindi aprobado ng karamihan. Kasi number din talaga yan eh.
0: Numbers game din.
1: Yan.
0: Majority wins.
1: Yun. Lalo, kung papasukan ng politika, nako, mas magulo.
0: Ay, meron naman talaga dyan. Oh. Kasi siyempre, ang ilalagay mo doon, yung kakampi mo doon sa council, kahit na wala naman talagang...
1: Ano?
0: Kahit na committee on silence.
1: May bilang
0: kahit
1: pa.
0: Kahit talaga nanonood lang ng YouTube. Oh.
1: Sino yun? May bilang yun.
0: Nanonood na ng YouTube doon sa council.
1: May bilang yun. Pag nagbutuhan,
0: yun.
1: Kasama sila doon.
0: Binicturan ko eh. Oh. Tapos, nanonood na naman ito ng YouTube.
1: Oh, ilabas mo. Oh, ako, dyan sa bayan ng
0: nilabas ni R.O.T. Nabas pa si R.O.T.
1: Ah, nilabas pa. wag ganun.
0: Pero yung mga ganun ba, pipili kayo ng IPMR nyo. Yung ano rin, yung...
1: mayroon din say?
0: Oo, hindi yung naglaro lang ng nanonood lang ng YouTube doon sa sesyon.
1: Huwag pong, kasi nababansagan kayong committee on silence. Oo,
0: dinirespeto naman natin yung mga katutubo natin. Ay, na siyempre, kulang talaga yung merong mga IPMR na kulang talaga yung kaalaman, no? Hindi naman talaga nila, ano yun eh. Pero, dapat, kahit pa paano, yung kasi council yan eh.
1: Makialam ka rin.
0: Oo,
1: yung pinag-uusapan.
0: No, kung yung ilalagay diyan, yung ilalagay ito general ah, walang munisipyo, walang ano baka sabihin ko.
1: In general.
0: Ang ilagay niyo rin diyan yung kaya rin ipagtanggol lang yung mga
1: karapatan
0: at yung mga proyekto,
1: programa. Na para sa inyo.
0: Oo, pero kung nanonood lang doon sa session ng YouTube.
1: Aray.
0: Oh, may picture ako doon eh. Gusto mo?
1: Huwag na.
0: Oh, kaya lang, ang mangyari pag sasabihin, ikaw pa yung ibabas. Ikaw pag nilabas mo yung gano'n sasabihin, ano na nga yan eh. Maawa ka na dyan sa kartubo eh.
1: Sa mga mga katutubo po natin, ano, hindi po namin, wala po kami masamang tinapay sa inyo. Ang sa amin lang po, para talagang tunay na may paglabang ngayon pong mga karapatan.
0: Maisulong ang mga programa para sa mga katutubo.
1: Mapa barangay man, mapa munisipi man, mapa probinsya man, eh dapat talagang pipili kayo nung
0: pipili.
1: Merong lakas ng loob na makipagsabayan doon sa pagdating sa mga sesyon, mga sir, mga ma'am. Yung pinag-aralan, sabihin natin, secondary na lang yan. Kasi pwede ka namang...
0: Importante, marunong sana magbasa yan, talaga.
1: Magbasa.
0: Magbasa.
1: At magsulat. Ito, kinakailangan.
0: Hindi yung magre-report sa committee report, inidikta pa doon sa likod. Mayroong pang nagdidikta sa likod.
1: Aray.
0: Siyempre, committee report yun.
1: Oo, pero siyempre...
0: Sana yung marunong din magbasa talaga. Kung
1: talagang hindi makabasa, doon sa staff niya, pwede naman yung...
0: Ang hirap kasi noon sa ano ka, bagay, sa sanggunian bayan ka, IP, yung kinatawan ng IPMR, so hindi ka marunong kahit magbasa lang man. Paano naman, pero ang hirap talaga na. Pero, meron naman sigurong mga mag-usap.
1: Ang problema kasi, pagdating doon sa guidelines, sa pag-talaga, hindi man nakasama doon yung
0: marunong
1: magbasa. Kailangan ka magbasa. Kailangan marunong ka magsulat. Wala naman eh.
0: Wala. Dapat tinagdag yun.
1: Ibabaguhin ang IRR niyan. Pag ganon.
0: Hindi, kasi sila naman nagagawa ng gabay eh.
1: National.
0: Yung maliban sa yung mga katutubo, gagawa yan sila ng gabay. Nila, ito yung magiging guidelines natin.
1: Okay nga.
0: Tapos ipapasa na lang nila yan sa NCIP.
1: Nga,
0: hindi naman yung NCIP yung magbibigay ng
1: guidelines.
0: Ng guidelines. Yung NCIP, siyempre may NCIP, may batas, may IRR yun. Implementing Rules and Regulations. Pero yung sa gabay, sila yung gagawa nila.
1: Yung dapat yung mga nakatatanda, baguhin niyo.
0: Isama niyo yung marunong naman
1: at least magsulat at magbasa.
0: Di ba?
1: Para pagdating naman sa, kung halimbawa, sila yung maluklok, sila yung maitalaga na representante ninyo sa konseho, mapa barangay, mapa munisipyo, mapa lunsod, or mapa probinsya, kahit papaano, mababasa naman niya yung pong mga panukalang batas.
0: Kaya,
1: at maipagtanggol,
0: ang
1: inyong pong karapatan.
0: Sabihin na nating loyal sa mayor. Kasi kadalasan, yun naman, kung anong gusto ng mayor, yun naman ang nasusunod eh. Sabihin, hindi naman kami nakikialam dyan.
1: By numbers pa rin.
0: Hindi nakikialam, kunwari lang yun, pero sa, di ba? Loyal nga siya sa, kaya lang, paano naman yung kapakanan ng mga katutubo? Tapos, nanonood lang ng YouTube habang nagsesesyon.
1: Mainit na mainit ka dyan sa YouTube na, ma'am. Ipakita mo
0: ka
1: sa akin mamaya.
0: Express! Express! Walang dinura ko na. Dinura ko na. Express! Baka ma-post ko pa. Ay, nako! Ito na, sana ako. Ayun, ha? Dalawang kalalakihan na may kasong direct assault sa bayan po ng Aburlan, arestado po ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran!
12: Arestado kamakailan ng Palawan Provincial Intelligence Unit, Aburlan Municipal Police Station at iba pa ang dalawang kalalakihan sa Barangay San Juan, Aburlan, Palawan dahil sa kasong direct assault. Kinilala lamang ang mga itong sina Alasdan at Boya kung saan sa pinagsanay persa ng iba't iba kinatawan ng mga otoridad at sa bisa ng Warrant of Arrest ay tuluyang naaresto ang nabanggit na mga individual habang may piyansa namang inilaan ang hukuman na nagkakahalagang nasa 36,000 pesos bawat isa, samantala na sa pangangalaga na ng mga otoridad ang dalawang kalalakihan para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan? At kasukasuan, ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
2: Express! Balita sa umaga!
1: At sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal, isa ring individual, ang huli naman sa bypass operation na sinagawa ng Brooks Point Municipal Police Station. Pinaghihinala ang shabo, kumpiskado! Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
2: La, la, la, la, la, report.
13: Aristadong isang street-level drug personality sa ikinasang bypass operation ng Brooks Point Municipal Police Station nitong May 6 taong kasalukuyan sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Kinilala ang suspek na si alias Manong, 49 anyos, isang lalaki at residente ng Barangay Poblasyon Distrito sa bayan ng Brooks Point, na kumpiska sa operasyon ng tinatayang 0.88 na gramo ng hinihinalang shabo na may estimated street value na 4,000 pesos na nakasilid sa isang head-sold transparent plastic sachet. Nabawi rin mula sa suspek ang tatlong piraso ng 1,000 pesos bill, isang dark green coin purse, isang genuine 1,000 bill na ginamit bilang bypass money, at isang 500 pesos bill. Kaugnay ito ay dinala ang suspek at mga ebidensya sa kustodiya ng Brooks Point MPS para sa dokumentasyon. Samantala, maharap naman ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, NS Chua XFM News.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
1: Maraming salamat, katropang Jenny. Samantala, 5 minuto bago po ang ikapito ng umaga. Mga katropa, inyo na po narinig mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Philippines.
0: Happy Mother's Day muna sa lahat. Bago tayo magpaalam, Happy Mother's Day, ha?
1: Happy Mother's Day.
0: Sa lahat ng mga nanay.
1: Nanay. Ano? Mama.
0: Mama.
1: Mommy. Mm-mm. Ano pa?
0: Me.
1: Me. Meron pa dyan eh. Mama Lola.
0: Mama Lola.
1: Meron yan.
0: Pag yung Lola, tawag niya Mama.
1: Mama.
0: Ayun.
1: Sa lahat po ng mga dakilang mga ina. Sa buong mundo, happy, happy Mother's Day po sa inyo, ha?
0: Yon, happy Mother's
1: Siyempre,
0: Day!
1: Sa iyong misis.
0: Oh, nabati ko na.
1: Nabati mo na ba?
0: Nabati ko na. Happy Mother's Day, ha?
1: Aking may bahay din, kay Maribet, yeah. Nandun sa Dumaran. Happy Mother's Day. Siyempre, sa aking bianan.
0: Sa bianan.
1: Nanay Violeta.
0: Yon.
1: Alcantara. Pontillas.
0: Yon. Ang tanungan ng mga misis ngayon, eh. Happy pagbati mo, Happy Mother's Day. Ganun-ganun na lang ba yun?
1: Iyan! Wala, alanganin.
0: Wala ka ba? Alangan sa sulte.
1: Alanganin. No? Sa payday na.
0: Sa payday na lang.
1: Importante, mabati ka namin ngayon. Mabati namin kayo ngayon.
0: Kapaksi, ano daw ngayon eh? Manitown eh.
1: Ayan ako, mga nanay sa buong mundo.
0: Ayan. Happy Mother's Day.
1: Espesyal ang araw na ito para sa inyo.
0: Sa Principal Siksikan Homeowners Association, kahapon, nagkaroon kami ng libreng manicure, pedicure at gupit.
1: Ah, talaga naman.
0: Yan, ano na yun? Matagal na naming tradisyon yun pagka Mother's Day.
1: Ah, ganun?
0: Oo.
1: So, sunod, ano? Ribbon naman.
0: Kasama na yun.
1: Ah, kasama na ba?
0: Kasama na.
1: Ah, talaga naman.
0: Si Nay Pansing Rimo ang bumira.
1: Ah, ganun?
0: Tsaka si Maring Jubian.
1: Ah, talaga
0: naman. Ayan. Ano na yun? Simula pa nung...
1: Eh, di maraming happy mga nanay.
0: Oo, maraming happy nanay yan.
1: Yan, sige!
0: Ito po, 3 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7 ng umaga, Ante Nanay Green.
1: Oy.
0: Yan ha, sa siksikan, Happy Mother's Day.
1: Si Nanay Green, ito yung may taniman ng gulay.
0: Gulay. Dyan,
1: ano? Sa may supe.
0: Sa may supe. Luisa Supe, yan yung kanyang pangalan.
1: Ah, gano'n ba?
0: Yung
1: Supe, sa kanila pala yun.
0: Yung lupa Supe Village, sa kanila yun.
1: Sa kanila pala yun.
0: Binili ng city.
1: Ah.
0: Yan. Live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan po na napapakinggan sa lahat ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin naman sa sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
0: At ako naman si Katropang Mike Escott.
1: Maraming maraming salamat mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
2: Express, express,
14: balita sa umaga. XFM.
15: XFM.
14: reduces the pain.
15: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sistapain. Sistapain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sistapain ka na rin.
14: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
14: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
14: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
18: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
19: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
20: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
22: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
23: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
24: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
25: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
26: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
27: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
28: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
29: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
14: Mga butika. Tara, kape tayo!
29: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: XFM.
4: XFM.
3: Sister Pain.
5: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin.

0: Oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
15: XFM.
16: Mga katropa, XFM.

0: time 7:10 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.

0: Morning! Magandang umaga ho sa inyong lahat!
1: Pumusaan!
0: Umaga mga kababayan! Uy! Linggo! Sunday!
1: Pumusaan!
0: Saan ho kayo ngayong linggo? Ano ang plano?
1: Pumusaan!
0: Ano ang plano? Ano ang ganap? Ano ang gagawin ngayong araw ng linggo? Ba, eh, talagang nakagawian pagkalinggo, simbayan, kasama ang buong pamilya.
1: Pusaan!
0: Pusaan! Iba naman, outing, kasama ang pamilya. Uy, Happy Mother's Day!
1: Pusaan! Pusaan!
0: Sir, i-treat mo naman si Mrs. Diba, mamasyal naman kayo. I-date mo naman, nakaganap man.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Di kaya iturbo mo.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Mrs. ha? Papaturbo! Thursday, kailangan masaya ang selebrasyon, di ba?
1: Pusaan!
0: Iba, maglalaba ngayong araw ng linggo kasi mayroong pasok kahapon Sabado.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Mahaba-haba ang oras, mahaba-haba ang araw. Kahan ng gising, ha? Kapi muna kayo na Santon Plus Gold.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Kapi muna. Plano-plano kung ano ang gagawin ngayong araw na ito. Lilinis ng bahay, wawalis, kunting papawis.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Mamaya makikita mo yung gabundok ng labahan, tirahin mo na agad yan.
1: Pusaan! Pusaan!
0: So, habang maaga, baka mamaya matambakan ka. Baka mamaya matambakan ang pagsalitaan pa pag hindi nasikaso.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Good morning sa lahat at welcome po sa palatunto ng Bullseye ngayong pong araw ng linggo, May 10, 2026. Palatuntunan ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi muna ha, ako muna ang inyong pong kasama. Ako muna ang inyong kabullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ka Gerald Gales. Dahil merong lakad ulit, yung ating pong station manager, Kaluwi La Rosa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun naman, pagka lumakad yun, may pasabog yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga nakikinig, gamit po ang XFM Station. Good morning sa inyo. Sa Puerto Princesa, kung hinahanap ang frequency, 104.7 XFM Panlawan. Live na sa page ng XFM, ha? I-type nyo lang po kung hindi pa kayo followers. Follow ho kayo kasi laging una sa mga balita. Pinakamaraming mga mababasa, mga balita, mapapanood na mga balita, XFM Palawan. Search nyo, type nyo XFM Panlawan. Tapos pakifollow. And thank you agad.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Share nyo naman yung live natin para marami makapanood.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Thank you agad kay Merlin Villones. Kay Norma Aliudin. Sir, gandang umaga po sa inyong lahat. Share dan. Salamat sa pag-share.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Gusto mong manalo ha, ng Santon Gold.
1: Pusaan!
0: Sige, share lang ng share. Baka sakaling manalo ng isang box ng Santon Gold.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Share dan at gandang araw ho, mga katropa at kagawa Gerald Gales. Good morning, Merlin!
1: Pusaan! Pusaan!
0: Happy Mother's Day po, mga katropa, sa Mrs. po nyo. God bless po!
1: Pusaan! Pusaan!
0: Ni Luz Daco Rivera.
1: Pusaan!
0: Pagpalang umaga po, Sir Gerald, kagawa at... I'm watching you. God bless.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Amor Mondragon. Buhi ka. Huwag pabati ang mga mama ng Happy Mother's Day. Ayan, binati na natin na mga nanay, lola, misis, mama, mami. Happy Mother's Day.
1: Pusaan!
0: Robert Enriquez, hi. Robert Gerald Philip Alan Chardan. At gandang araw po mga katropa at kagawa Gerald Gales. Good morning. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay ngayong araw na ito. Happy birthday. Happy birthday, happy Mother's Day daw sa nanay ni Robert Enriquez. Bobby Malami, good morning po ka Gerald. Babati naman sa Batang Santa Monica. Morning ha, morning. Randy Arriaga Santisas listening. Thank you. Salamat sa pakikinig.
1: Pero
0: Mother's Day, impression nyo naman mga anak. Ano ang plano? gising ng maaga, batiin si Mami, ipi si Mami, salamatan si Mami sa pagiging mapag-aruga, pag-aalaga sa inyo. Kaya niyong kumuha, pumitas ng mga bulaklak. Kaya sa tabing paligid lang, kung meron dyan, talagang naman ibigay kay Mami. Bago-batiin ang Happy Mother's Day sa mga mister naman, data ilabas. Sabing ilabas, huwag sa loob. May galuhan ng torbo, pangbihira. Mabibili ho yan sa mga pharmacy. Sa mga babanggitin ko, halimbawa kung sa Puerto Princesa ka, mayroong Palawan Drugstore. Bili ka ng turbo. Bili ka ng turbo dyan. Tsaka mga Santon product. Ha? Sa Pharmalife. Sa Best Life Pharmacy. Sa Safe Pharmacy. Sa Western Pharmacy. Sa Erica Drugstore. Sa St. Teresa Drugstore. Sa Nature's Medic. Sa Red Leaf Pharmacy. Sa Nurse Care Pharmacy. Ayan yung mga pharmacia na mga pwede nyo puntahan. Drugstore dito sa atin sa Puerto Princesa. Ha? Danilo Cañete. Good morning po, Kajaro. Bebe Dardi Rumbaya. Good morning. Thank you sa pag-share. Good morning po, Idol. Pasyado naman habang tatahin ng lambat mula sa barangay Mangingisda. Oh, talaga naman. Yung, ano ba yung tahi mo? Uno? One centimeter? Boboy? Puertos? Pino ba yan? Pino? Alben Menz, good morning. Thank you sa pag-share. Hans Henderson, good morning po mga katropa. Bullseye ah! Rada K, good morning. Thank you. Sige. Siyempre, ang palatuntun ng Bullseye, hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic. Kung meron kang nararamdaman, tingin mo pabalik-balik sa doktor, wala hong nangyayari, nandiyan pa rin ang sakit, subukan mo yung naturopathic doctor. Nandiyan po sa Yes to Health Clinic, sa harap po yan ng kain na to, sa San Manuel National Highway. Building dyan, sa baba yung Nokinox. Aakyat ka sa taas, second floor. Yan, makikita mo yung Yes to Health Clinic. Okay, pwede mong ipa-check up yan. Pamo na lambat, Idol. Pang salimburaw. Ah, malaki-laki butas niyan. Di Pino yan, di ba? Buboy? Lin. Thank you, Lin, ha, sa pag-share. Okay. 7:19 na ang umaga. Siya nga pala, ha? Naku. Eh, ilang araw na lang, oh. Bangkarera na. Nakain muna natin itong bangkarera sa lahat ng mga kababayan natin. Ano nag-aabang? Ito pong XFM. Bangkarera na gaganapin dyan po sa munisipyo ng Rojas. Kayo, hoy, mahilig na manood ng karera ng mga bangka. Narito na ang inaabangan sa buong isang taon sa atin sa lalawigan ng Palawan sa Puerto Princesa. Ito hong XFM Bang Carrera 2026. Sama dyan si Mayor Pedi Sabando. Atin sa inyo ng LGU Rojas at XFM Palawan. Kaabang-abang itong Bang Carrera. Dyan po sa munisipyo ng Rojas. Yan po ay may kagnayan din sa 75th founding anniversary ng munisipyo ng Rojas. Panalaminan at kasunod festival dyan po sa munisipyo ng Rojas. Mga kababayan, mga kalapit na mga munisipyo, iba't ibang munisipyo pagaling yung mga nag-entry dito ho sa Bangkarere. Pwede ho tayong pumunta dyan sa May 13. Agahan nyo na kaagad, ha? Dahil maaga pa lang, sobrang dami ho ng mga bangka na sumali dito. Maaga pa lang, mapapanood nyo na yung mga karera ng bangka. Diyan po sa pier ng munisipyo ng Rojas, May 13. Kita-kita ho tayo dyan. Yan ho ang buong team ng XFM. Makikita nyo yung pong station manager natin, Calo Villarosa. Ang inyo pong lingkod nandyan. Si katropang Mike, tropang Ali, Toto. Ay, mga napapakinggan ninyo dito po sa XFM. J. Girlicious. Nandyan po sa Pangkarera sa May 13. Imbitahan na natin ating mga kababayan na manood. Saksihan nito pong Pangkarera. Karera ng mga bangka na mga mabibilis. Pero maliban dyan, mayroon pang karera ng bangka. Di sagwan naman ito. Sa sagwan sila, walang makina. Karera itong mga bangka na ito. Hindi po pwedeng malaki. Malaking bangka, matatalo ka. Dapat dito maliit na bangka lang. Mabilis. O yan ha. Karera ng bangka na may makina. 7 horsepower. At karera ng bangka na isagwan. Panoorin ho natin yan. Sabay-sabay po yan. Magaganap dyan po sa Isipi ng Rojas, May 13. Kenjo Gindalaw. Maxim Reyes. Good morning po, Wada. Gerald Gale. Sabi ni Fe Salinas, Salinas Magbanwa. Happy Mother's Day po kay Mrs. Josephine Estrella at kay Dindin Estrella. Salamat po katropa. Sabi ni Ding Estrella. Asher Alarcon, morning po ka Gerald Shardan, thank you. Din Kayao, good morning, thank you. Okay, 7:23 po ng umaga. 7:23 ng umaga. Unahin natin pag-usapan ito hong Center Island dyan po sa Barangay San Pedro. Pag-uusapan din natin yung pong lechon, yung pong side nung pong inorderan. Meron pa tayong inahanap si Joseph. Siya po yung nagluto eh, naglitsyon. Nagtanong-tanong na tayo dyan sa Luz Biminda, di ho natin nakita si Joseph. Ted, pabukas ng linya mo Ted ha, para naman mapag-usapan natin kung paano ba yung tamang paglitsyon. Para ma-share din natin yung tama. Hindi po pwedeng hindi ka marunong tapos bigla ka na lang magluluto, wala kang katuwang, walang ma-experience. Talagang hindi siya lulutong kukunat yan. Kailangan mayroong may alam sa paglilitsyon bago mo gawin yan. Bullseye! Dito muna tayo sa structure, sa Center Island dyan po sa San Pedro National Highway. Bullseye! Bullseye! Sa post po ni Russell Makula Rano. Bullseye! Bullseye! Okay? Russell Makula Rano. Sir Russell, pahiram mo na ako ng post mo ha. Bullseye! Bullseye! Gamitin muna natin ito. Hindi ho lingid sa ating kaalaman, lalo na sa mga motorista dito sa atin sa Puerto Princesa. Bullseye! Bullseye! Yung pong kahabaan nito pong San Pedro National Highway. Bullseye! Bullseye! Diba? Isang taon na ho yung ginagawa. Simula ho dyan sa ANA Plaza hanggang sa Junction 2. Bullseye! Bullseye! Wala tayong problema sa kontraktor. Nakasunod lang po yan sa Program of Works ng DPWH. Bullseye! Bullseye! Kung ano ang makikita sa POW, Bullseye! Bullseye! Gagawin po yan ng kontraktor. Itatayo yan ng kontraktor. Bullseye! Bullseye! At kung makikita ninyo sa mga munisipyo, pakita natin ito, pinapakita namin sa inyo kung kayo po ay napapadaan dito sa atin sa puerto. Bullseye! Bullseye! Napakapulido. Detalyado yung pagkagawa ng kalsada. Bullseye! Bullseye! Nakikita natin na mas lumawak pa ito, lumapad pa po yung kalsada. Bullseye! Bullseye! Maayos yung pagkagawa. Kaya nga habang under construction yan, pag mayroon pong napapansin yung pong DPWH na medyo mabato. Nire-repair ka agad yan ng kontraktor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para pumasa sa standard nila ng DPWH kasi meron po yung project engineer.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maliban doon, meron pang resident engineer. Yung bang araw-araw o linggo-linggo gumagawa ng report kung ano ang development at kung ano ang nakikita sa proyekto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dito sa picture na ipinakikita ho natin ngayon, sa mga hindi po na nunood, pwede nyo pong puntahan yung page ng XFM Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naka-live po tayo ngayon at yung picture pinapakita ko sa inyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan po ay kuha at pinost ni Russell Makula Rano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At kung makikita ninyo, di ba, merong skid mark sa gilid ng pong Center Island.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang caption nito sa post ni Russell, sabi niya ay...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano kaya ang dapat gawin sa structure na ito para mapansin ng mga motorista, lalo na sa gabi? Lalo na sa gabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May nadisgrasya na naman po kasi ngayong gabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang tinutukoy niya ngayong gabi, kagabi ho yan kasi yung post niya, 5 oras pa lang ang nakalilipas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bago pa lang ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At doon po sa picture, sabi ko nga dito sa structure na ito, sa Center Island, merong skid mark, merong pong marka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Palatandaan na merong pong sumagi dito po sa structure.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Merong kamay na nakaturo. Yan, nakikita ninyo? Tapos merong gas-gas. Hindi pa nga ito tapos. Pero, meron na kaagad gas-gas. Meron na rin yung ano, basag eh, diba? Kasi nung mga una, meron ding nakasagi dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ni-repair na lang din yan. Eh, hindi pa na i-turn over. Sa DPWH yung proyekto, ilang beses nang merong na-aksidente dyan sa Center Island.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ulitin natin na sa kontraktor, walang problema. Maayos na ginagawa nila na aayon sa program of work.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, doon sa scope, ginagawa nila yan. Yan naman po kasi ang napagkasunduan nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero dito sa post, yung picture bukod sa arrow, doon sa unahan. Yung dulo kasi dalawang Center Island na mayroon pong hati sa gitna.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon sa dulo, makikita ninyo na mayroon pong nakaupo na lalaki.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos mayroon pong ambulance.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Ang ibig sabihin nito, sila na ba? Ha? Yung pong, yun na ba yung lalaki? Hindi ko alam kung may angkas. Pero yung nakaupo, malamang yun po yung na-aksidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos, lalapatan ng first aid ng mga sakay ng ambulance.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ibig sabihin, sila ho yung na-disgrasya dyan po sa Center Island.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa tingin ninyo mga kababayan, mga motorista na dumadaan dyan po sa San Pedro National Highway,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lalo na sa gabi, ligtas ba yung Center Island na yan? Dapat ba nandyan yan? Kung hindi mababago at hindi matatanggal, ano ang dapat ilagay dyan para mapansin ng mga motorista?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung ilaw, hindi naman ganun kalakasan yan, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat ba merong streetlight sa gitna na nakatusok dyan sa halip na halaman?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O dapat ba tanggalin na lang yan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi sa gabi, lalo pat walang mga sasakyan, di maiwasan yan, National Highway, hahataw talaga yung mga motorista dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At sigurado yan, ha? Sigurado yan. Kahit kabisado mo yung daan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga susunod na panahon, sigurado yan, merong lasing na babangga dyan sa Center Island na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, yun dyan niya sa Capitol, di ba? Ilang beses din merong na-disgrasya dyan.
1: Bullseye! Bullseye! Oh,
0: kahit na antagal na niyan, nung mga nakaraan, meron ding basag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron pa rin na aksidente doon. Eto, sigurado to sa mga susunod. May babangga, mayroong sasalpok sa Center Island na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay lang ba na nandyan yan? Kung nandyan yan, ano pa yung pwedeng idagdag, i-improve para mapansin ho ng mga motorista?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi tignan ninyo, mayroong na-aksidente. Pangalawang beses, hindi pa tapos yung proyekto, hindi pa po ito na-turnover doon po sa DPWH, ilang aksidente na yung pong naranasan dyan po sa Center Island. Yan o, sa picture, merong ambulance, merong dadalhin sa ospital nang dahilan po dyan sa, hindi natin alam kung sino ang may mali.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sino ang may pagkukulang? Una, malamang motorista. Pero, sapat ba yung pintura na nakikita natin? Yellow, black, and white?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para mapansin po ng mga dumadaan, lalo na ng mga motor, alanganing oras, sa hataw, yung iba galing po sa, hindi may iwasan eh, lasing, mga ganun. Diba? Pwede ma-aksidente yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka nga sa susunod na aksidente, mamatay pa yung driver.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano yung sa may gilid niyan? Dugo ba yan? Ito? Yung kulay itim? Na medyo pula?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka tubig lang. Diba? Si isang picture lang ho yung na-i-post ni ni Russell.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede ho kayo mag-comment para kung mag-ingay yung tao, at least makikita ng DPWH yung pong feedback doon po sa proyekto nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ito ho ang Center Island, ginawa ho ito para ho doon sa mga estudyante ng San Pedro Elementary School na nandiyan lang po sa gawing kaliwa, pagka nakatingin po kayo doon sa picture.
1: Ano bullseye! Bullseye!
0: Hindi rin po pwedeng, halimbawa, hataw kayo dyan. Diba? Yung iba, halimbawa, hindi nyo kabisado kasi bago pa lang yan eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nahataw kayo dyan. Hindi rin po pwedeng yung Center Island yung iiwas sa inyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi po pwedeng, teka, lalayo muna ako, baka mabangga ako.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, makakaiwas yan. Tayo talaga ng mga motorista ang iiwasan yung pong Center Island na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, paano sa pag-iwas mo? Diba? May warning yan pang school zone.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron yan, no? Kaya sabi ko, itong Center Island na ito, ginawa ho ito para doon sa mga estudyante. Meron yung eskwelahan dito po sa gawing kaliwa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May plano na yung ilipat eh. May plano na rin yan. Diba sinara na yung yung mismong gate sa harap niya ng National Highway? Nasa gilid na yan eh, para maging ligtas. Kasi merong na-aksidente dyan, matagal na eh. Taon na ang nakalilipas, estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Matagal yung public consultation na ginawa dyan. Plano na ilipat. At ang nangyari, nilipat yung gate. Napunta na doon sa gilid. Hindi na sa harap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi yung ibang mga estudyante, mga bata eh, paglabas ng gate, biglang tumatakbo. Tapos ma-aksidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya merong Center Island para hindi kaagad makatakbo yung pong mga estudyante na tatawid.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Comment nyo lang po kung ano yung opinion ninyo dyan po sa Center Island na yan, dyan po sa Barangay San Pedro, San Pedro National Highway.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di pa tapos, pero ilang aksidente na yung nangyari ha, dyan po sa Center Island na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 7:36 po ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hana Diaz, good morning po sir. Charal, katropa! Lagi ang nakikinig po dito po sa Aburlan. Mag-aburlan ka pala ha, Hana Diaz. Ilya Hidis, morning po, guwapong Sir J. Sa gaba lang po yan, kita niyo na. Sabi ni Elia Mandapon Hinis, morning po, Sir J. Sa gaba lang po yan. Ayan ha, Albodar Scala. Shoutout po sa mga nakikinig na taga-Taytay, Palawan. Good morning po sa lahat. Jane Paredes Hermoso, highlights, thank you, Jane. Sa Cabal, di ba? Habang maaga pa, wala pang namamatay dyan po sa Center Island. Eh. Pwede nang gawa na ng paraan. Dagdagan ng ilaw. Lagyan ng reflectorize. Magkabilaan para mapansin ka agad, lalo na sa gabi. Pwede po pa shout out naman na paring Rico na nakikinig ngayon, Sherdar, sabi ni Alberto Pama. Morning po, sir, watching from Magara, Rojas. Jane, ha? Jane Hermoso. Saka Pisano, ha? Sa Rojas, sa 12-13. Ilyas sa 14, eh. Celso, Dail, Metran. Dapat po yan tanggalin. Ayan, palitan na lang ng overpass para sa mga estudyante. Mali po yung ginawa nila. O, kita mo na. Yun, mas maganda yun. Diba, overpass na lang. Yung katulad doon sa San Miguel. Yun po, pwede. Mayaman naman ang Palawan. Mayaman naman ang DPWH. Maraming pera, diba? Isa naman ilagay yan sa maleta at ilan lang makinabang. Gawa na lang ng proyekto. Overpass o para ligtas yung mga dadaan dyan, na mga nanay, na mga estudyante. Tawid sa kabila, tingnan doon sa kalsada, sa taas na dadaan. Overpass na lang yan. Ang milyon lang yung gagamitin dyan eh. Mas malaki pa rin yung laman ng maleta kaysa naman doon sa 1 milyon o 10 milyon. 5 milyon para lang sa proyekto. Mapapakinabangan din talaga. Doon sa national, talagang pinag-uusapan pa rin yung mga mali-maleta na yan. Kasuhulan pa, di ba? Meron pang naaresto. Media personality. Tapos, nakapagpiansa rin sila. Pansamantala. Nakamaleta rin yun. Pera rin yun ng gobyerno. Hindi naman lahat. Little money lang yung iba doon. 7:39, magbabalik po tayo. Makalipas lang po ang ilang paalala.

0: Yuan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Cease the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
1: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor.
1: Santol Plus Gold.
3: Ako si Weng, gagawin ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
10: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang
1: Sample Plus Gold.
17: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng guto mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si

0: Ang Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang hati ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
19: Mga katropa! Excited!

0: pare. Balik tayo sa palatuntun ng Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sama pa rin po ang inyong lingkod, ka Gerald Galek.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa kabilang linya po, si Acting City Director, Police Colonel Dennis De Leon ng City PNP. Colonel, good morning po.
2: Magandang umaga po sa iyo, ka Gerald Galek, sa libu-libong tagapakinig ng XFM.
0: Oo. Masisya ka na, sir. Napaagay yung tawag ko. Baka nagja-jogging kayo, sir? May activity ba, linggo, ngayon?
2: At katapos lang pumaligo, sir.
0: Aba, presko ah. Kwento-kwentohan lang tayo, sir. Yung advice mo sa akin, parang kwento-kwentohan lang. Parang ganun lang, sir.
2: Opo, sir. Opo.
0: Oo. Napaka-aktibo ngayon ng PNP. Una, congratulations, sir, ha. Kasi nitong nakaraan, kasama ko yung PS2, CPDEO, bypass operation. Nakahuli po ng isa. Malakihan ito, sir, kung ituring. Kasi nitong mga nakaraan, mga kukunti lang yung mga na-operate. Isang sachet lang, pero ito, limang sachet po. Tapos, 17 grams, maabot po ng 70,000. Kung naibenta na ikalat po yun, hindi lang limang sachet. Dami pa yun. Pero congratulations sa tropa, sir, sa PS2 at sa CPDEO sa bypass operation na yun, sir.
2: Opo, marami salamat din po.
0: Okay, sige. Sir, may balasahan po sa mga station commander natin, pati sa mga deputy dito po sa atin sa Puerto Princesa, sa City PNP?
2: Opo, nagkaroon po tayo ng balasahan noong nakaraang araw.
0: Okay, opo. Pati na rin po yata yung RD ninyo. Bago rin po, sir?
2: Opo, bago na rin po ang ating regional director. Oh. Si Police Brigadier General Christopher De La Cruz.
0: Ayun, opo. Okay rin po ba yun? Kasi pareho kayo ni RD, mabilis sumagot sa media. Ibig sabihin, mabilis yung communication sa tao. Okay rin po yung bago nating RD, sir?
2: Of course naman, sir.
0: Ayun, opo. Salamat doon po sa serbisyo ni sino yung una, sir? Si Sir Badwa, no?
2: Sir Badwa.
0: Ayun, no. At welcome dito po sa bagong RD natin. Di ba maapektuhan kayo, sir? Yung mga nasa baba? Baka magbalasaan din yung mga ano natin, mga city director?
2: Wala naman pong nabanggit ang ating regional director sa bagay na yan.
0: Tsaka, sir, maganda yung pinakikita ninyo dito po sa atin sa Puerto Princesa. May mga nauhuli, mga shooting incident. Maganda yung record ninyo at napapansin din po ng publiko dito sa atin sa Puerto. Hands-on po kayo sa mga ganito mga operation, sir.
2: Opo, sir. Opo.
0: Okay.
2: Thank you rin po, sir.
0: Oo. Sino na po yung bago natin na station commander ang pumalit po kay Police Major Noel Manalo sa PS1?
2: Si Captain Ezra Taliman.
0: Okay, si Police Captain Taliman. Nagaling po saan ito?
2: Sa po yung galing ng Station 5.
0: Oh, malayo ah. From Station 5 to... Ano na yung siya eh? Kumbaga, parang bundok-bundok na. Ngayon, nandito na siya sa bayan.
2: Yes, sir. Of course.
0: Okay. At yung pong pumalit naman sa Station 5 po, sir?
2: Ay si Captain Basa.
0: Captain Basa. Si Captain Basa naman ay galing po ng...
2: Galing po ng video natin, reinforcement natin.
0: Apo.
2: Pero bagong asahin lang po yan, galing po ng region.
0: Okay, opo. Ngayon ay siya na po yung sa Station 5 natin. Bago rin po yung sa CDEO natin, sir?
2: Opo. Ang sa CDEO natin ngayon, sir, yung may concurrent po na position si Captain Kenneth. Pahala itong apelido natin, si Kenneth.
0: Dalyon, sir.
2: O Captain Kenneth Dalyon.
0: Hindi ba mahirap, sir? Kasi malawak din yung PS2. Dalawa na yung hawak niya. Pati sa...
2: Okay po. Diyan po natin makikita ang galing ng isang officer kapag nagampan niya ang pares na trabaho.
0: Ayun. At hindi pwedeng tumanggi, sir. Hindi po pwedeng tumanggi sa trabaho.
2: Yes, sir. Opo. Opo, yes, sir.
0: Okay. So, dalawa na yung hawak niya. Yung deputy, sir, ng PS1, ganun din na sama rin, sir?
2: Yes, sir. Opo.
0: Okay. Oh. So, si Police Lieutenant Victor Lubido, sir?
2: Yes, sir. Opo, sir.
0: Sana po siya mag-opisina ngayon, sir?
2: Nasa office ko po muna sila po para parehas, para pag-aralan ko muna kung saan sila pwede.
0: Opo. Ilan, sir, yung magre-report, yung mga na-relieve at nandyan sa opisina mo, sir?
2: Aabot na po ito ng mga siguro pito.
0: Pito?
2: Opo.
0: Okay. Galing sa iba't ibang station po, sir, no?
2: Yes, sir. Opo, sir. Opo.
0: Ano po ang dahilan, sir? Bakit mayroong rigo doon o mayroong pong balasahan sa hanay po ng mga opisyal ng PNP dito sa ating sa Puerto?
2: Inaano natin yung performance ng bawat isa sa bawat station. Baka gumanda ang station ng performance kapag nagkaroon tayo ng regulon. Kasi kung titignan natin, ang huli sa drugs ay maliitan lang. So kaya dapat gusto ko malakihan.
0: Yun.
2: Isa po yun sa mga pinag-obsadbahan po natin.
0: Oo. Kasi yung mga station po ay sumasama, meron din naman, meron din mga SDET na talagang dapat mag-perform pagdating po sa illegal na droga.
2: Yes sir, opo sir ako.
0: Okay. Malaki na ito sir, yung nung nakaraan, yung worth 70,000 na ito, so ganitong mga operation sir yung kailangan maipakita po ng mga pulis natin sir.
2: Sa, yes dito sir, sa opo sir. Dapat masawatan natin yung mga pusher niyan dito sa Puerto Princesa para sa kaligtasan at kapayapaan ng ating bayan.
0: Yes sir, opo. Tapos nung nakaraan, worth 200,000 naman yata sir, doon naman sa sigarilyo sir?
2: Opo sir, opo. Siya rin po nakakumpis niyan, si Captain Dalyon din.
0: Oh, sunod-sunod yung ginagawa ni Captain Dalyon ngayon, sir, ha? Pati yung nakaraan, nahuli rin yung pong gunman.
2: Yes, sir, po.
0: Okay, sige. Congratulations po sa PS2. Wala bang malalim, sir, ang dahilan para po dito sa mga na-relieve na ito? Kasi magaganda rin naman yung performance nila kung titignan doon po sa mga estasyon nila.
2: Kaya rin po, pinapag-aralan ko rin po kung ano saan sila pwedeng ilagay.
0: Ayun, okay. So, at least, panibagong... ano lang naman, opisina, pero sila po ay mananatilit pulis pa rin hanggang ngayon.
2: Yes, sir, opo, sir, opo.
0: Okay, sige. Sir, meron na bang lumabas na po sa investigasyon ng IAS doon po sa mga involved sa Erewhon shooting incident?
2: Ano pa rin po, nasa NBI na po kasi yung kaso, may hawak, so hindi pa natin makita kung ano talaga, kasi baka ayaw naman natin sabihin nakigalan tayo sa investigasyon ng NBI.
0: Yes, sir.
2: Hinahayaan lang po natin kung ano po yung ginagawa ng NBI. Opo. Para na makita ang fair po tayo.
0: Nasama rin ako nung nakaraan doon at tinintay namin kung maipapile. Mukhang hindi pa sir na ipile talaga kasi mabibigat din yung kasong isasampa nila. Tatlo po yon, murder, attempted murder, pati na rin po yung paglabag sa RA 7610. Pero hindi pa tinanggap ng piskal. May mga idadagdag pa bago po maipile para ho doon laban sa mga pulis, sir.
2: Opo, sir, opo.
0: Naka-restrict pa rin, sir, no? Yung po mga involved?
2: Opo, sir, opo. Hanggat di pa naipapile ang kaso kasi doon natin malalaman kung sino yung i-request natin para matanggal ang pagiging respective custody nila.
0: Oo. Doon ba yun, sir? Sa magbabase sa NBI o dito sa IAS? Yung pong sa...
2: Dito po sa kasi yung criminal case ko ang natin, ang ina-inisip natin dyan.
0: Ayun, okay po. Opo. Paano po yung yung deputy pati yung station commander natin na sa PS2? Damay rin po ba doon?
2: Hindi ko pa masabi kasi depende po sa ipinapile ng NBI.
0: Oo. Kasi wala pa naman doon. Ang lumalabas kasi ng pangalan na yung apat, yun talaga yung mga nababanggit ng mga nakaraan. Pero yung mga higher officer na naka-restrict, wala naman, hindi naman napasama. Kaya tinatanong din natin, sir, kung ano mangyayari sa kanila. Sila yung may command responsibility ng mga panahon na yun.
2: Meron kasi yung tinatawag na Jandos.
0: Jandos, opo, meron.
2: Baka doon sila maano, kaya medyo natin muna. O flexible tayo.
0: Restrict muna para doon sa ano. Yun din ang inihintay, sir, yung Jandos na yun, kung maibigay yung pangalan. Lima?
2: Opo, kung maibigay yung pangalan at wala naman doon ang mga sinasabi na rin official, pwede ko na i-request sa regional headquarters para ibaba na yung malista yung respective custody sa nila.
0: Ayun, opo. Hindi rin talaga, opo. Yung mga yan, sir, yung mga station commander, deputy, hindi rin matatawaran. Ako, napapasama rin sa mga lakad yan. Mahuhusay rin po ng mga pulis yan, sir?
2: Oo naman.
0: Ang kailangan lang talaga ay ito, yung dumaan lang sa proseso at yun ang hinihintay natin bago po hakbang naman kayo po, City Director doon po sa mga kapwa pulis na nasa station commander at sa deputy, di ba sir?
2: Opo sir, opo.
0: Okay. Colonel, maraming salamat ha. Salamat po sa serbisyo ninyo. Malapit po kayo sa publiko, malapit po kayo sa media, at least na ipapaluwanan nyo kaagad ko ano po yung mga nangyayari dito sa atin sa Puerto. Thank you sir.
2: Okay, maraming salamat din po sir. Maraming salamat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun, binigyan tayo ng pagkakataon na makausap si Colonel De Leon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Acting City Director ng Puerto Princesa City Police Office.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hanggang ngayon nasa restricted custody ng BPCPO yung pong mga pulis na involved doon po sa Erewhon shooting incident.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pati na rin po yung deputy at station commander noong pong PS2 noong mga panahon na mangyari po yung barilan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakadepende pala talaga sila doon po sa kasong isasampa ng NBI. habang hindi pa na ipapile at wala pang resulta doon, so mananatili yung